ojumo o akojopo awon kokoroyin lo nde se ti gbon yin lati ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale supopona Lafin Avenue Oluyole Estate Ibadan oye olorun adegoke lo niroyin yin gomina ipinle Oyo onimero Oseyi Makinde olotiyan ba sorun Akinwole gege bi olori osise tuntun ijoba apapo dari awon ijoba apinle lati topase ati musamulo asaro eto enawo tun ti eto dagba soke lona to ye fun imudara ijise leka eto eko to fi mo eto ilera labode ile ejo giga ti ijoba apapo to fi dikale silu Abuja na ti wogile esun daran mejo eleyi ti ijoba apapo pe lode si eni won fe so kan epo ni oga agba lakoso ajo ayederu PFIPC eni ti se adeniyi adeyemi agbejoro agba lorilede yi onidajo kudrat kekere ekun lo ti bura fun awon agbejoro to je 18 lorilede Nigeria be lo ro won lati lo ipo won gege bi akosemose nu otito ki won si ranti bi ipo won bo ti se lagbara to ti o si je wipe won gbodo mu akoyawo lokokodun eni to je olori ijoba legacy UK Andy Boham lo ti soro fawon omo ile igbimo asofin lori ipa idunadura Europe ati orilede UK eleyi to pe o le se igbelaruge ati imugboro dagbasoke be lo le gbogun ti iwolewode lona ito eyi lopin akojopo awon kokoroyin fun toro otuni e darapo mo wa lago mejo owuro lori agbeyewo royin agbon magbe oye olorun adegoke loni loyin yin eseun ta n gbo wa olorun yo bukun fun yin e ku ojumo

0: Jane, koko fele ibere lori eleyi ti mo fi kẹyin toro to ni se pelu awon oko ti nlo afefe gas CNG ti won pe joba apapo won ti bere si doko wonu e ijoba apapo ti wa ke sawon gomina ipinle kokan to fi ma won egbe oloko pe ki won bere si ni mu adiku ba wo oko fa awon eyan won ti ba nlo oko ti nlo afefe gas CNG yi ani won ti doko wo toto billion meji ogbe marun pon wo le okere dollar gbese ohun si waye lati ba ye ki adiku ko de ba iye owo oko tawon eyan san ati gbe on ta mi on ro mi owo ta na ti poju tawon mo orile ede Nigeria ti won ke gbaja re lojojumo sugbon pelu e o farahan ba ti fi lede nu royin ohun pe awon agbegbe awon ipinle kan wa to je wi pe oko ohun o ti kari ile kari oko o si tun farahan pelu wadi ipa awon mo orile ede Nigeria won si nlala se nipa owo ti won na iwole wode ni o be si le won pe joba apapo ti dokowo se ka ladani tin se eto oko tin lo afefe gas CNG pelu betibeti owo lati ba mu nkan rorun fa awon mo orile ede Nigeria se mo pe oro owo epo oni da wahala le tan pe epo tan ra o ti won ju epo owo epo gbowo lori o lo fa ti joba fi wo pe o da bi ila o ba se gbe a kori si lala eyin obi a ba de lo eleji eja wo woro ko fi sada eja tun gbona eburu mi ijo eyan la fi se pe a nlo ele lo ojo sugan tun le se mi na to je pe iyan o tun rorun baun fa won ti ko ba rowo rori ti joba apapo si gbe igbese re ti won ti dokowo leka oko ti nlo afefe gas ye lati je ki owo re o le rorun ti nu ni gun pa ti won si tun soro nipa awon ile ise ebu ile ise ton ri soro epo Nigeria NNPC awon eyan gan gbegbese pe awon omo Nigeria n pariwo won ti awon ekun awon eyan ti dodo awon omo Nigeria n ke gbaja re pe oro owo epo yi n da wa laale ile ise NNPC won ba gbe igbese pe ewo ere tawon omo ri lori epo fun ogbonjo awon wogile awon yonda re latari ipinu ohun na pe awon yonda re nta mo na ti kini ohun ko le ba ni mimu adiku ba owo orin na pe a fe lo be kan o ko wo ohun mo ba poju ohun na ni ijoba apapo se pe ka won lo oloko de yi tin la fe fe gas won sibe sibe awon omo Nigeria se n pariwo won se n lala se won pe ke se yan nikan lona to ku won ni omo eleran wa nje egun se ba wa la lepo e ti se ebe ba si gbagbe awon ebo fopo wa na ona nebo ti je oloko ti oko an lo afefe gas yi na ti won doko wo nu re gi ke ti tan kale ke tan kako baba wa nation ebo gan la lo Nigeria yi oya e ba menu ba
1: le kan si mo ke gbogbo mo ri lede Nigeria ti en gbo wa ni le loko leyin odi e se eko teti leko intaniki okobo won bo won bo o intaniki ijoba opa apapo ise fun wa lori lede Nigeria won ti ise oko CNG adupe lowo yin pe ti egbe sita adupe pe tun ni ogba atinu da mi sugbon ogba atinu da yi ti adi ani ti eni ese yi nje o le kari nitori pe oko CNG yi gan ko ti lami la ka kakiri orilede Nigeria oko CNG ti an so yi boya ni a le ri ida kan re lowo lowo tan soro yi ki eto idibo to wole e ma binu boya la le ri ida kan re o je nba to ba ni lokan je ti o si dun moyan ninu lori isele to nsele yi in ti emi lero pe o ye ki won se in ko ni won se tori pe a tin ki gbe ti pe ebu fopo ilo ye kan lo tun se ti en ba to ebu fopo se tabi tabi ti won se ebu fopo mi ta ba se ebu fopo mi a o ri bi pe ebu fopo yen ko ni je inira fun omo orilede Nigeria idi ni to fi da be ni wi pe idi ni to fi da be ni wi pe CNG ti won so yi ko ti le kari ko si bi awon mo Nigeria o se ni mo ni alase lori nkan ti won ba ti won se ko si ogbon re idi ni to fi da be ni wi pe ebu fopo Nigeria to wa ni Port Harcourt en to wa ni Kaduna kini

e dakun e ma binu e o fe so owo pe o fe tera die oni fun ambassador oro Nigeria se ri pelu oro otutu otutu a tin kakere yi Lodumare o sanu gbogbo wa ni eh lori oro ta ba lo ta ambassador menu ba lo lori oro afefe oko tin la afefe gas CNG yi ta ba ya wo lo to ijoba apapo dokowo biti biti owo nbe sugbon o loju awon agbegbe te ti le ri oko n pelu ba ti n soro yi o loju awon abe te ti le toka si pe kini ohun ti de kini ohun ti wa lowo lowo bayi nitori wipe pelu pelu odokowo biti biti bilionu ti joba apapo dokowo nu re yi awon omo Nigeria si n lalase ti won si n ke gbaja re pe ah kini yi ke riba e be la won kan si n fohun ni won pe ah e wo ohun to kan konu in to kan konu o awon kan ti n pariwo po woran we po ni kan da pada e ba wa do woran wo te fa yo e da pada be la won kan pariwo re sugbon se mo wi pe e kijobo to gbe igbese won ti sa ayewo awon asayan to wa nle pe tona bayi ni agbegba e won lawon agbemo ti won jo n dimoran ti won jo n da ti won jo n joko sapero bo ni atun sese leyi bo ni atun sese leyi o da eje n fi mo nbe on ni bi awon bi mo menu ba de nbe eh iroyin mi re to ni se pelu orilede Nigeria ti won de sakosile onka awon eyan ti won gbe ninu ise atosi ti won pe won le ni milionu meta deni ogun owo ori ni orilede Nigeria milionu meta de logun nla won eh onka eyan ke so wo e milionu meta de logun lo nka won orilede Nigeria ti won gbe nu se atosi latari bi se atosi bo ti se gbogo laarin odun 2021 ati 2024 ti won fi lede ba be onawa fita e awon ajo to se wadi ohun nla ajo so kan agbaye ti won da eto kan sile to nri se to nri si e to je to to nri si idagba soke en yo ni won safiyan bi ise atosi ti ti gbogo Nigeria to ati akosile ti Nigeria fi ta pe ah ise atosi mo ti ndiku ti won si gbese egbe ara won pe kini ohun o teku iwadi ohun tun wa fi orilede Nigeria siwaju ilu Afghanistan pe ah Nigeria lewaju tembo bayi ni o Nigeria lewaju tente ba gbo osun le tente won ni Nigeria le tente bayi ni won la wala lewaju won ni amupo waju ni a gba gbe last won la wala mu waju nu nka won eyan ti je pe ise atosi gbogo nbe won ni be si de ngba ti ise atosi ti gbogo bayi won la won ti o rowo ro ri ti won o ri na ti won o ri je won lo po nkan oni won lala se re teto re ndun won won ni lanfa ni se to toju lera to peye won letu eko nko won ni o koja agbara won won ni atun wa menu ba won loro na nko won ni nibo ni won o ti ri won loro ome to ma gere won laye ka to dun rin won ni ile to da to dun gbe atawon nja sara lore won leni ti o ni ka ti o ni go won ni bo ni o ti se won ni ewo bi kini ohun ti ri lakoko inu o won ninu ayewa ti wadi atawon akojopo royin Nigeria won la wa laro orilede eleti ise atosi ti bawon eyan re mule bi egbe su to je wi pe awon ti won lala se ti won owo ro ri ti ise atosi ba mule won na po pupo won ni ewo koda atun lewaju ilu Afghanistan

0: ambassador epele
1: o se oyo lo amo ri bele kokan
0: koni rera kaka ko reyin
1: o se my dear o se amo ri bele kokan bi akoko iseri in lo fa o ti ya nonu
0: oda mo menu ba royin to ni se pelu bi ise atose bo ti se gbogbo Nigeria awon ajo so kan agbaye won sise iwadi won leto kan tan dale eto ton ri si idagba soke ngba awon wa sise iwadi won ri pe Nigeria won la lawon eyan to ngbe na se atosi o dabe pe se atosi wa ba wa mule ye pe su Nigeria won ni e wo obitibiti opolopo awon eniyan logo oro niye won ni ni won o rowo ro ri won o la won o sagbe won o ri je won o ri mu won ni won o wa lanfani ati je gbaladun to je ko mo olmo lu ko mo je gbaladun se mo pe ni ba lowo oni o le lo gba toju to peye oni o lanfani seto eko to je koro won ni ngba won o wa ni to je pe inu ise yi na wa won ni awon kankan wa wa tan fi nfo won ru ti won fi nfo anda awon to je mo janfani re won na wa nfowo ro eyin lori won bayi won ni won anfani seto toju ilera to peye won ni won ra anfani seto eko to ye koro won ni koda o mete eyan mu gan won o le mo me to mo gere won ni na o ba nko won ni won o le ri mu lo won ni e wo orisirisi nkan ba won to jan anfani re ato fi mo nja asara lori won lawon mo rile ede Nigeria n gbe nu se ato si debe wipe a le denja asara lori senu ara wa baba wa nesa won la a tun le waju lo Afghanistan ne bi o le de
1: seri ko si ronbe ta ba fe kuro funra wa la so ko rile ile Nigeria o ti dun ti nkan ba dun e o ri wipe gbogbo yen gbogbo ilu lo ma yo nkan koro pupo fun awon mekunu lo ye ko ma gbe awon ijoba wa laruge mekunu lo ye ko ma korin pe osana a ma dupe o komo korin osana pe a ma dupe o po lo mo ba wa se o se ri itiju nla o ye ka towo ka dowo boju fun wa lorilede Nigeria ngba to ye pe orilede Afghanistan gan ti a ti mo pe awon yen na wa ninu ise atosi tede tele o wa ra da be ni pe ati wa wa pelu won bayi
0: awa tun atun lewaju
1: awa latun wa siwaju
0: won nto tosi
1: nibi ti won nibi ti Nigeria tosi de
0: lodumare
1: so eyi je ohun tiju fun awon ten se isakoso lewa lori o awon le mo pe itiju ni nitori pe ona to fi je itiju re ejo se ni ebi npa se o le fife soro ni ko ati pe bi yen bebi ba npa awon omo orilede Nigeria ti o je pe awon tebi npa won ba po ti percentage won to ba lo bi 98.5% e o ri pe ijoba yen ye ki o mo pe ohun o se nkan kan fun orilede Nigeria ki se pe awon tan lowo lowo ti won la mi laka to lo nti da won lohun ta mo lorilede Nigeria ti won si loko to ye pe idile won gan won le la la se nkan o fe ni won ri aso fe ni won wo onje ofe ni won je gbogbo ni ajo won patapata ofe lo bade sasa ninu nkan ni won ra ni gboro nitori pe le nton mo ti ta wi pe ti le o ti mo laaro ini isin omo mekunu kankan mi won ti mo ti won ma ma je e lo si arin gboro wa e wo bi awon eyan se nlala si e wo bi en to bi mo jo to ka ba mo pe iru ki iru powo lo wa wa yi to si fe tomo ti o si rowo ti o fi tomo oko da lagidi fun yawo nle iyawo na o deni to je pe won fi le oko sile ko de se ko ya ngbati bukata ba dabi nkan to fori sanpo on kaluku won wa mo wona abayo elomi ti lo o fi yawo sile lati bi osu meta osu merin sasiko yi iyawo na wa jade sita pe to ise ti o ye ki iyawo ma se iyawo mi n se lowo lowo ta n soro yi bawo la se fe so ohun eto kole ko se ko mo be le fe kole ni isin te tu ojo ati kole ati ra cement ati ko yanrin bo ba tin ko yanrin sakasaka lo mo ko orin yanrin funfun ati se gbogbo awon nkan wonyi o ti dogun bayi bo la se ni lala se oko ta nwo gan elomi n fese rin die ko to ri po woko oloko n pariwo pepo ti won party ti won fi ti won ra sinu moto o ti gbenu soke bo ni Nigeria bo la se ni lala se ibi tin wa lab ton ba wa ati tomo ni lewe o dogun nigbati owo ti won san fun lewe to ba ti gbenu oke kini won fe se ogbon wo ni won fe da ko si free education mo bi taye gba ni eko ofe be yan nefontan pariwo gan sebi won ya ni a mo si pe won ni sanwo e ni o yato si pe ki won fun won leko eko ofe iwo san ofe o na fori sanpon ko si we te ba de inu ile eto lera wa ko se fenu so o yo lohun gbogbo nkan ni o mo sese mo ko ogun fun yin gba ti won ba lo ogun ma ma ko fun yin pe ke lo ra ogun bayi lo ra ogun bayi abere gan lasan gan ta ba fe gunyan labere ngba won o ba ni nkan ti won o fi gun se owo ti won ni won o mu lapo owo ise ti won ni won o mu lapo ni won wa fi so pe kan lo fi ra abere fun eni to fe gba abere to fe gba toju lodo so gbogbo nkan won yi o ti je ki Nigeria di ko ni ebu eyin ko do ko to se re ijoba to ba wa nbe ti gbogbo eyan ba nke haleluya pe amo dupe o alhamdulillah pe kini te o dun mo wa eja kan sara silu ijoba be iru ijoba yen ma nko ni pe ba mo ba se re lo ise re nte wa lorun but ijoba to je pe gbogbo eyan won la ni se to lo ti dey ati for odun merin bi igba ta waste odun merin lo je loji temi emi ma nso pe ki se pe eyin te wa ni sakoso nikan le mo so pe mo adupe ijoba da e le so fa wa be ku se fo ka se fo mo Nigeria be omo Nigeria ni o so wi pe tori pe position te wa position te la se kankan la be bo ti de wori ni but omo Nigeria ti o je pe yo sese struggle pe ko n to ri nkan alomo birin kan ni mo n ba soro njo ni nje n bo lo wa o lohun wa nibi ti o n tin sise brickila kilode o nigba to atija ati mu to le ekun si gbon fe gbon mi ninu
0: le o mo je atija ati mo le
1: o wa o ni ekun si gbon mi ninu le pe ka pe mo ba ni agbara lati ran omo birin lowo n ba si ran lowo mo pa phone ni tori pe orisirisi idojuko ni o mo ri nbe eni eleni ti o seru nkan ise be ri ejo eja eyin le wo to na wa dojuko ru nkan baun en to lokowo ti e to ni business ti e tin se lamo ta mo si business to ni to fi kole to wa deni tin lo nsise pe labor lo nda awon brickila igba tin ba mi soro gan o nsalaye yi pe won tin pariwo pe ohun tun tin pe ni omo onile omo olona ti mo bo se ni 2015 mo mo bo se ri ko wa da iru asiko ta wa wa yi nisin o wa den tin je pe ngbe ponpon o lo nba won kun ko iko kini ile se to ba pada de le ogun ti o lo nko se ogun yen o ti won so ko si campaign ti won le ma ba wa se nisin ju wi pe kan kokko ba wa mo ri to orilede en to je pe wa na o fi mo so pe to be ba te wa se campaign yi nisin okan wo bale oro CNG ta ti won so lekan ko ti kari laarin ilu ta ba so pe ti kari ilu ati pe mo ni ki se yen lo ye kokoko je nkan akoko mo ni ebu fopo wa o ti denu kole ti pe bo si se denu kole o ye ke ti moju to ko to de akoko yi ko to da akoko campaign nigbati ebu enikan soso to ba le da ebu fopo le ti sin operate e bo se ko operate operate e enikan to ni ise adani ki lo se apejopo orilede Nigeria nkan eyin te nse ijoba le alori kini a le so pe kini o le fa resolution si nkan yi ni won gba ti agbara ti wa lowo yin eyin le eyo wo ranwo owo yanwo owo ranwo te yo ko ran sibi kankan ko sise lara omo orilede Nigeria wahala lotun wahala lo si ni ati je ati mo le okan balẹ ni ani idile kokan ti okan ba balẹ e o lori ke awon kan wa ma dide pe awon o fe joba kan isele to sele nkano ta gboro re won se bi ti ti ijoba ba da won a ma so pe ki ijoba yo continue ni ko si ru en to le gbe apoti pelu o ijoba to ba to ba ti da tawon ara ilu oni mo korin pe ewu le n tan la yin je ni so nkan odun ko de ko ri be nitori pe eyin le so pe e le se eyin le so pe awon kan o da ti won fi ti won ko nbe ni 2019 ijoba Jonathan eni o da e ngba te ti ni ijoba Jonathan o da te si ti jade eyin te wa nbe te gba ijoba ki lo de to je pe e ba wa se nkan to ye ke se fun wa se be fe se correction ni correction na ko ka se se mo o tun wa gogo tun wa worst si amoye ti en te po tele e wa wo ye ti en te po nisin ibanuje okan lo mo orilede Nigeria si wa afi ko lohun o gba wa ni nigba ti won ba n toka orilede Nigeria pe o lo nleke ninu awon to ti se asosi to mu lo minu orilede ta pe ni giant of africa nigba kan nigba ta wa ti e si gbanju a mo pe gbogbo nkan lohun fi sun wa bo orilede Nigeria Olorun feran wa lorilede Nigeria awon kan ni won da wa ri bari bo Olorun feran wa lorilede Nigeria adu awon ranse Olorun gan o ngba lori wa awon afa ati onimo o ngba lori wa ti ba se be ni orilede Nigeria o ba ti woju bayi lo Olorun feran wa o ti fi gbogbo nkan ji nke wa debi pe ko ye ka lalasi sugbon isoro asaju ilani bo se je ni
0: Oda, eshun baba wa nisha. Opolo yin o ni doba lase olodumare.
1: Amen.
0: O si ni renye.
1: Amen.
0: Kokoko ba e lara yin o ma le.
1: Amen.
0: Lase olodumare. Oya, e di mele kwakwakwa. Won ni isele jamba oko kan waye. Agunbaniro tin sin ru ilu lowo ti won ti mo oko re, ti won ti isidamo re. Agunbaniro ne. Won ni o jade laye. Isele jamba oko won waye lana. Ebe ti ajagbe ijo to ti kolu opolopo oko ni agbegbe agodi ni apa ariwa ijoba abile ariwa Ibadan nipinle Oyo o se opolopo eyan lese won ni ko to wa de pe oko ohun o mori lo sona agbegbe Sango eyo to fi je pe o lo kolu okada ti n gbe akubaniro ohun bo o se pe akubaniro ohun jade laye inu sele jamba oko baba wa nation awon eyan ma npe osu bababa e mo pe awon osu to keyin odun na ni bababa a mo pe osu bababa lagbara pupo pe last koko osu bababa yi opo mo se minu sugbon emi pe ko sosu ti o da awon eyan la nilo lati ma se pele pele baba fe jade o ja wo oko wa se kini se janu re si mo daada se owo oko yi o ti mo gan mo mi lowo se o ti mo le sisin gi daada se tin ba fe duro se kini tin fi duro so se sise daada eri asan pa jude ka din ko
1: sori awara wa la nsera wa akoko de ma so fun awon tan wo oko tan wa ko kaakiri oju popo pe ohun akoko ta gbodo kogodo ma se ni wipe ka ye gbogbo nkan ta ba ki se pe ka kan gbe moto soju popo ka start e ka wo omo e ka de mo gbe lo e koko gbodo ri pe o da na o se taya ti o fi rin so duro daada se owo oko yi so yin daada se totu yen se oni problem papa breki e to je pe ijanu oko ni o lo ma n control oko lati duro oni okan ti won ba ti gbese ko lori breki oko o ma lo so gbogbo awon nkan won yi lo ye ki won make sure pe won kokoko wo kan to jade se wa ri awon ti won wa trailer wa e mo wi pe trailer o ni aisan kan aisan ki de ni ki trailer to le duro si bi kan ijanu re won ti ma ko to di po de ibudo ibi to ti fe duro gangan papa to ba wa free ona jiji won ti ma te break yen ti ko to de bi ti won lo so awon ti won ni trailer won ni lo lati ma se kan ma wo oko won daada before kan to gbo soju popo o je won banuje omo olomo to sese npa to pare eko e wo odun to tin ba eko re bo e wo bi to wa pare ina ajo esi e we to na wo tawon obi re tin na le lori e jo nitori olohun ki la fe so nipa e somo yen se ji mo ni e wa wo gbogbo e wo gbogbo awon oko ti yo ti baje
0: awon eyan mi na fara pa yen na na
1: e wa awon eyan to fara pa
0: ipo wo la
1: elomi wa ninu hospital ni si e jo ki la fe se lori oro yi so awa ti an woko ani lo lati ma wo iru oko ka to di pe agbe si oju popo ka to di pa poju pe soju popo mo ro mo dupo mo gbadura fun omo ti emi re bo atawon ti won sese nibe mo gbadura fa won obi we awon omo ti emi e bo pe to olohun a tu won ninu awon ti won si sese nbe pelu mo gbadura fun won pe olohun a ba wa toju won
0: amen Eshon baba wa nishan. Ni inu wero yin Vanguard ya kori ti mo mule kane kwa wan morile de Nigeria ti wan pe mwoleka we. Wani owo toto otalenegba le meje bilion owo naira. Unan ya soto leka ito eko fun isuna ito eko la san o. Tosi wa ijekwe awan bi da adorin. Omo Nigeria ni won o le kawe ti won o le kon kun won le kan kankan won ni e wo owo ti won fi le lodo odun fe ka eto eko to je pe won ti e ko da bi pe won na won ni tori ikini ohun o nfa eko lominu to tumo si pe abajade eto keko ko mu yanyan to e ban ti fitanu awon wo lo wa foro ta ajo ti n ri seto eko lagbaye UBEC awon na foro dede pe e wo onbo awon la dede o awon bi da adorin to je awon omode ti won keko nle eko alako bere ni Nigeria won ni won o le ka kankan o won ni be ba gbewe si waju won be won ni to won o le ka won ni won ko ti e ye won gan won ni esin yawo oto e gbo wo oto po we eleyi o eto eko ni o owo eleyi e ja gbe sagun eto eko won ni a kini ohun o farahan won ni o tumo se pe enawo daada e sa won to to won ni abajade eto eko yi won ni o mu yanyan rara won ni o ti e wo ni lori papa won ni o tumo se pe awon nkan to je ohun amayederun leka eto eko lo bo ti o ye ni o won ni eto eko alabode ko poregede to e wo baba wa nation awon bi ida adorin lawon omode ni won pe won o le ka kankan won ni won o le ka wa npo won o le ka wi won o le fidi igoko ho ni Nigeria won le se n gbo be ti bi to wo pe a n ye le se ko a n fi se ka eto eko a n se le yi a n fi e ka eto eko won ni ki wa le n fi e ka eto eko ngba won o ba le ka kankan papa wa nation oro re o
1: Oshe oye Olorun sori a le kankan awon omo yen akoko na o tun ni apa ibi ti awon sele yen ti o to gogo si to da popo si ju to ri pe mo fe wo pe lapa asale nbi o da be ni pe awon omo wa ati ese ti rawo bi wa awon obi omo won ni karama si ki omo lati ri pe ki omo o se kini o ko ni education ṣugbọn lapa oke loke oya iwon ba ni won ka kun to mo ran ti igba kan ti emir kano sanusi lamido to so wi pe awon ti won wa ni ilu kano ngba yen pe gbogbo won patapata lo n fe ki won ma pe eto eko won gbodo mo ni bada bu compulsory lowo lowo ta n soro yi ta ba lo ti won ba so pe o da na ninu fanran wa e je ka show e je ka fi ase afihan bi awon eyan se nse karamasi ke eto eko ni apa wa nbi ni salem bi ati bi won ba se nse eto eko ni apa oke oya o ye je ka se afihan re o fe da ye pe awon ile iwe to wa loke oya gan o wa standard to je public school ju ti a ti odo wa nbi gan lo ta ba wa gbe si ori osun a ri pe awon ti won ti won ti an lo lodo wa nbi awon ti ti won kawe lodo wa nbi awon obi won ni kala masiki pe ki omo won ko kawe pe o wa pe iwe to wa ka won o a wa riru e ri pe ko kawe rara ani ko ti e ka skusat pe won lowo ti an le fi tonu sugbon lodo ti wa nbi e ri pe won ni kala masiki lori ti iyen lori ta wa ti a je obi ni mo nsoro
0: pe
1: ta ba wa fe so nbo
0: won o le ka tan ba gbe waju won bayi won o le ka
1: won le ka mo nbo mo si lawe lawe ni tori pe awon kan wa to je pe won je won o kawe won ba ti gba bo le won lowo tabi pe ke won ma bo si ta won lo ma toro nkan ni ko de si be wo po ni odo wa nbi apa oke ni now awon ti won wa le ka gangan wayi o nje ijoba ibi ti o ti kan joba re nje ijoba nje won ti e gba awon oluko si ibere yen wa fun awon ti tori pe e ma je ka gbagbe pe state kokan yato si ra won o ipinle kokan won yato si ara won nje je ka bere lowo awon ti won je alakoso ipinle kokan boya commissioner for education pe bo kini igbese ti won gbe lori oro yi tori pe teyan ba ti nkan o ba to a so fun won pe nkan baye o to e ti understand nisin so ino fi da be ni wi pe ibi ti o ku si fa won kina npe awon ti won je ti joba niyan o ye ki won awon akose mo se nipa pe a nko awon mo ni ilewe awon tan ni NCE awon mi tan si je pe won ni imo tabi oye lori eko kan tabi keji nje a gbe won sori osun won ko to di pa gba won ni teto joba niyan nitori wi pe ki wa ni itumo owo ta so pe won na ti o wa yo lori awon mo ti o le kawe abi awon mo primary school ti o ba ti le ti o gbule gbe iwe ko je pe o le ka o le ko ebi won ni kekere lati pe kan roko tori to ba dagba tan apa o ni ka ati gba to ti wa ni kekere yi ati gba yi gan lo ti ye ki won ma wo yi pe okay o nti ti gbogbo bo mo o ba se daada e je ka se igbara karamasiki re ki lo nsokunfa awon ti wa ni agbe ni eto eko kini o nse okunfa o ye kan se iwadi n to le ma se okunfa pe ki won ran ko mo lo si le iwe ko mo le da hako ko mo le ti e mo ibi ti eyin kina npe ti eyin o le dori pen to fi nkowe o to le dori eko so o je nkan to je pe o bad ta ba wa mo wa nsoro nipa to loke oyade pe ibe lo fe kini e fe gogo si arabirin kan lo lo saf loke oya ni je mo pe ngba to don o ni omo ti o ti pe ti o ti ju bi omo odun bi meji la lo o ni yo wa agbada class ni nbo won o yo wo sokoto o ni to ba wa bere lowo won pe lagbaja kilo de ti o fi to je pe o fi mora bayi wa si lewe kini kan oni se yo aso pe se iwo ko mo pe emi gbe yawo ni emi ni yawo oda na mi ni mo lo ejo se iyen le soro sele ni apa bi sa
0: baba wa ne se mo pe bi eya on kaluko bayi na nse nle ti wa iwo bo mi ni kaluku lo ni ise ati asa ateya ti e ma ja lo ba
1: nti sori awon apere ti mo mu wa yi ini joba o lo sise lori e se looto ni tori bi ti wa ni pe ka la ka ki a si joba ni ye yi pe nkan bayi n sele ni bi bayi o e lo wa woro ko fi sada awon omo wa na la awon omo ti en wa nbe omo to ba ti jomo nigeria awon omo wa na sha ni ta ni wa gbadura pe ko mo wa ki ko mo le ni ko mo le compete pelu awon ti awon omo ton wa ni lu okere so idi ni to fi da be ni pe ise po ise ku o si ye ki won se idanileko fun awon obi pe to omo ti o ba ti le ti e ba ti ri pe ko se daada e tun wa oluko mi fun ngbo ba tun dele e je ka awon omo wa ki o tun mo bo mo se lesson tori lesson abele na to o tun le gbe omo loke ko to ko ti soke daada and at the same time ti won ba to awon omo yen ba tin keko won ni je kere o po ju ki se pe won mo sere ki se pe kan mo gba ball ki se pe kan mo se nkan kan la so but ki won mo je ki ere yen o po ju eko ti won ko won lo o ye ki okan won ko ma se kini ko ma wa nibi eko ti won ko won so ta ba ti ni awon nkan won yi to je nkan to je pe labele ti wa amura re ijoba na se kini o o gbodo mura pe o da na owo ta na yi sa na sibi to to awon ta na fun se won de nsise ni akoko ati igba to ye ki won se ise si so ti ye ba ti le sele mo ri eto eko wa yo gbe won ju bi o se wa lo
0: o da e seun baba wa nation e ja sai doke oja lo n ka lo se kede ati polowo oja baba de amenu ba oro ai ta pe o da wa la le lori oro se o sise te ajo ayanilowo agbaye atajo ti ile ifowopamọ agbaye tan fi dede anbo na e ko kale

0: Ìbọn ndị ọma, ndewonu, ebe ebere ugobere nke si ibi ya ebele, nke akwụ na ya ma ya ga-esi ya nke oge ebi, onye agha na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 13, ụbọchị Tuzdee n'ime ọnwa Ọktoba. Nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Estate Alaafe Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu dị ime ma kwọrọ nwa n'azụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Gọvanọ Oyo Steeti, Injinia Seyi Makinde, ewerela Wole Kanle dịka onye isi ọrụ ya kwa ọnọdụ n'ọnọdụ ogunwuyi nke rituru n'ọkwa ya ụnyaahụ. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC etinyela aha nwe ike Adeleke, Gọvanọ Delta Steeti, na ndị ọzọ dịgasị iche iche dịka ndị ga-agbasa ozi n'ime obodo Naịjirịa maka ịtụnyere Tinubu akwụkwọ n'ime afọ 2027. Mmiri dị dị oke egwu emere mkpamkpa na mba Nepal, nke mmadụ ise bụ ndị a na-achọ achọ, ebe ndị agha obodo ahụ zọpụtara mmadụ 95. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Gọvanọ Oyo Steeti, Injinia Seyi Makinde, ewerela Bashọrụ Akinwole, onye ji Wole Kanle wee mara dịka onyeisi ndị ọrụ Oyo Steeti, na Oriakụ Adịrọnke Adedayo dịka onye ga na-ahụ ka esi eme ihe n'ụzọ kwụ ọtọ. Onye ndụmọdụ nye Seyi Makinde n'ihe gbasara ịgbasa ozi, Sulaimon Olarenwaju, mere ka okwu apụta ìhè ụnyaahụ n'ime Ibadan, nke o kwuru na ndị e nyere ọkwa ga-ebido ọrụ ozigbo ozigbo. Akinwole bụ onyeisi maka ihe metụtara gọọmenti lokal gọọmenti n'oge gara aga. Oriakụ Adedayo bụ onye ndụmọdụ maka inye aka na ndị na-enyere ndị mmadụ aka, nke bụ ọrụ ọ ga-arụ ugbu a, tinyerekwara ọrụ ọhụụ e nyere ya. Akinwole nọchiri anya ogunwuyi nke lituru n'ọkwa ya ụnyaahụ. Gọvanọ Seyi Makinde kelere ndị o nyere ọkwa wee gwa ha ka ha biko tinye uchu ma mee ka ọrụ e nyere ha bụrụ ihe gara ọfụma iji bulie Oyo Steeti elu ebe ọ dị ukwuu. Otu All Progressive Congress ekwuola na Minista FCT Nyesom Wike, Gọvanọ Osun Steeti Ademola Adeleke, Gọvanọ nke Delta Steeti Sherif Oborowori, Anambra Gọvanọ Chukwuma Soludo, Gọvanọ Lagos n'oge gara aga Babatunde Fashola, Minista Njem Ụgbọelu Festus Keyamo, ga-eso na ndị ga-ejekwa ndị obodo Naịjirịa ka ha tụnyere Tinubu akwụkwọ na ndọrọ ndọrọ a ga-eme n'afọ 2027. Dịka akwụkwọ ndị nta akụkọ wetara ụnyaahụ, Bola Ahmed Tinubu bụ onyeisi ndị otu ahọpụtara, ebe osote onyeisi ala Kashim Shettima na onyeisi oche otu APC Nentawe Yerwada ga-abụ ndị osote onyeisi oche, onyeisi ndị Senate Goswill Akpabio, Speaker nke ndị House of Rep Tajudeen Abbas, Governor Kwara State Abdulrahman Abdulrazak na Governor Imo State bụ ndị ahọpụtara ka ha bụrụ ndị odeakwụkwọ. Governor Yobe State Maimala Buni, onyeisi Senate Okpeyemi Bamidele Adams Oshiomole ga-ahụ maka ime ka ndị mmadụ mara ihe a na-eme. James Faleke ga-ahụ maka ijikọ na ikpokunata ihe niile ọnụ. Ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ime mba Nepal kwuru na ha na-achọ mmadụ ise achọ kamgbe mmiri ide mere mkpamkpa n'obodo ahụ. Nnekwu mmiri ide mebiri ọtụtụ ụlọ na akwa mmiri n'ime mba Nepal n'ime ogbe a na-akpọ Goka ụbọchị ụka. Ndị agha mba Nepal kwuru na ha zọpụtara mmadụ 95 maka mmiri ide mebiri ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Oke mmiri ide mere ọnụkwube n'ime mba Nepal. Ọ chụpụrụ ọtụtụ ezinụlọ ebe ha bi ma mee ka imilikiti ndị mmadụ ghara nwezi ebe ha ga-ebi. O nweghị onye maara ihe butere oke mmiri ide n'ime mba Nepal. Cheta na mmiri ide gburu mmadụ dị 1,400 n'ime mba Nepal n'oge gara aga, ebe mmadụ dị 5,000 bụ ndị a ka na-achọ achọ ugbu a. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ okwu dị n'ime okwu n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu ghọta na Gọvanọ Oyo Steeti, Injinia Seyi Makinde, ahọpụtala ndị ọhụụ ga-anọchi anya ndị rụtụrụ n'ọkwa ha. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC etinyela aha Nweike Adeleke na ndị ọzọ dịgasị iche iche dịka ndị ga-eje gbasa ozi maka ịtụnyere Bola Ahmed Tinubu akwụkwọ na ndọrọ ndọrọ a ga-eme n'afọ 2027. Mmiri ide emeela mkpamkpa na mba Nepal, nke mmadụ ise bụ ndị a ka na-achọ achọ ugbu a. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na o nwere ihe a na-ewepụ n'anụ tupu eriwe ya. Chukwu Okike Abiama buru unu ụzọ, bere unu azụ, Onyeaga na nwanne ya.
1: Radio stations jupụtara Ibadan, mana naanị otu redio ka a ma ama. West Radio 89.3, ọ pụrụ iche, ọbado.
2: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
3: Masarara da mu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a gari Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci a saurara.
2: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
4: The hits just keep on. We got your music, your request.
5: Number one in all-time favorites.
2: 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Shake your body and go crazy. Shake your body and go crazy.

0: 0806893 1000 tàbí kẹ́ ẹ lu nọ́mbà ilé yìí láti fi pè wọlé bá wa sọ̀rọ̀ bá ṣe ń ṣètò lọ́wọ́ yìí 0915333-4893 0915333-4893 èyíkéyìí tẹ́ bá ti pè yóò wọlé sọ́dọ̀ wa táàjọ sọ̀rọ̀.
1: Èmi ń kọ́ kọ́lé ayọ̀ fún mi o, bóyé mi ò ní sọpẹ́, filé aláyọ̀ dán mi wo, ọpẹ́ mi àpọ̀jà burata.
0: Ó ṣe é ṣe kẹ́ fẹ́ fi text message ránṣẹ́ sínú ilé ń bí ètò ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nọ́mbà tẹ lè fi message ránṣẹ́ sí tí màá rí kà nísìn o ni 0705730952 0705730952 òní kẹ́ fi méṣèjì ránṣẹ́ sí báyìí kí n lè bá bá yín kà 0705733-0952 ẹ fi méṣèjì yín síbẹ̀.
1: Ilé tí mo bá kọ́ kò ní wó mọ́ mi lórí, àmì àmì ni ẹ ṣe. Lárówó ralẹ̀ ká ṣe sẹ́ṣọ̀n àti wàádìí, ká ṣe dọ́kúmẹ̀ntì bíi sọ́vè, bíldìn plan, àbí sí ọ̀fọ̀ àtàgbìmẹ̀ntì, kán bá wa ṣánbó, kágbé fàndéṣàn, kápo bíríkì àti sìmẹ́ntì, kátó búlọ́ọ̀kù, wẹ́rẹ́dẹ̀ wẹ́rẹ̀, ìgbà mélòó nílé fi dúró.
0: Ẹ má fíláṣí o, ẹ má fíláṣí, ẹ pè wọlé sàn-án ni. Nọ́mbà tẹ́ pè sí mú kàlẹ́ kan 0916-893-1000. Nọ́mbà tó wọlé sínú ilé agbára ń bí nìyẹn. Tẹ́ ẹ lè fi pè wọlé báyìí 0916-893-1000.
1: Tẹ́
0: ẹ bá lò yẹn tí ò bá dá yín lò, ẹ tún lò kejì 0915333-4893 0915333-4893
1: filé aláyọ̀ dán mi wo.
0: Gbogbo ẹyin tẹ bá wà nítòsí àbí ọ̀nà jíjìn tẹ fẹ́ bá wa dá sí, ẹyin pè wọlé kẹ sọ tinú yín jáde.
1: Bóyá mi ò ní sọpẹ́, filé aláyọ̀ dán mi wo. Ọpẹ́ mi àpọ̀jà burata.
0: Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ bá wa pẹ̀kẹ́ lù ní ṣókìrè
1: o. Gbogbo ẹgbẹ́ mi ló ń ralẹ̀.
0: Ẹnìkan ní ó lóun ní ilé 3-bedroom flat mẹ́ta tóun ti ń kọ́ nígbà tí nǹkan sọmọnà fóun. Ó ní ṣùgbọ́n kò sí agbára láti parí ìkọ̀kan nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́wọ́ tá a wà yìí. Ó wá ní kí lòun lè ṣe. Òun ní kóun tà àwọn kan ní rárá. Òun ní kò sì sí agbára láti fi kọ́. Èmi rí i pé nǹkan tí ò rújú ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n ayé, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n olóye, ó ní àwọn nǹkan kan sì wà lọ́rùn òun tó jẹ́ bí gbèsè kọ́lọ́hun kó ṣàánú. Ipe kí wá ni kóun ṣe, wọ́n sì ń sọ fún un pé kóun má tà, kóun má tà. 0916893-1000 ẹ bá ń fún wọn ní ìmọ̀ràn o. Ó ní 3-bedroom flat mẹ́ta tí wọ́n ti parí. Ó sì wà nínú ìṣòro pé kò sówó àbí gbèsè. Ẹgbẹ́ ọ̀nà wo nìkan gbé gbà báyìí? Bóyá yóò lọ fi yáwó ni kò tí ì yé mi. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin ọlọ́pọ̀lọ́ pípẹ́ ọmọ Nàìjíríà bá sọ, ẹ pè wọlé kẹ bá fún ní mọ̀ràn 0916893-1000 tàbí 0915333-4893. Torí a máa ń sọ ẹ pé a nìgbélé tá a bá kọ́ta, ibi tó rẹnu mọ́ jù nìyẹn. Pé ṣùgbọ́n pẹ̀lú tó wà ńlẹ̀ yìí 3-bedroom flat mẹ́ta tóun ò dẹ̀ tí ì parí ẹ̀, nǹkan sì le kókó kókó báyìí, ọ̀nà wo ni kóun ó gbé gbà? Ẹ bá fún un ní ìmọ̀ràn, òbí pé yín bá ti ń wọlé náà láàgbé, ẹ pè wọlé 0916893-1000 tàbí 0915333-4893. Nígbà tá à ń retí pé yín.
1: Èmi àkọlé o, gbogbo ẹgbẹ́ mi ló ń ralẹ̀, kan kọ́lé tara tiwọn. Èmi àkọlé o.
0: Ẹnìkan nìyí tó fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́ tí màá sì ní ore ọ̀fẹ́ àti kà á sí yín létí. Wọ́n ní bọ́ọ̀ tí wọ́n gbẹ́ ládùúgbò wa ló la ìgànná ilé wa láti òkè délẹ̀. legbe enu ona ba wole debi pe o ti afeti ile kun wa ti lintu ti fe jabo ki la le se si omo tayo apeke lati odo oba omo tayo apeke lati odo oba nte ebere yen e pe awon ti won gbe bo wo ni tosi yin ki e ba won soro ke jo so asoye po ki won wo bi won se le ba yin se atunse re ti ile yin o fi ni dawo nitori pe ka ti e so pe e si nbe lasiko ti isele isele iba ti wo danu tawon yen o si mo sugbon e jo so asoye po ai igbese te le gbe niyan te ba ti wa so ti o ba ti fe yera won e to wo ofin bo sugbon emi gbagbo pe awon ti e le jo soro po niru eni be o je tan fi le lagbara lati gbe bo o Olorun yo ran yin lowo sugbon tan so fun awon yan wa ni pe baba fe gbe bo o e je kan ma se iwadi fini fini papa julo awon to fe ba yin gbe bo o e je kan mo bayi ka se ri ti kini ba lo kan apata nla ki lo le sele ehn ki le ma lo dawo eyin te si n gbo wa te mo nipa bo o e lori ofe lati pe wole o si ori eto ki e fun wa ni imoran laarin yen
1: Boye mi o ni sope file alayodan mi
0: e fe pe wole e pe number 0916893 1000 0916893 1000 ohun to ba wu ke fe so lori oro eto kole kole yi ise teyin na nse ile abile te ni te fe ta abi wu yin lati ra e pe wole sori eto ba se nse to lowo yi e fun wa ni imoran eni to lohun ni 3 bedroom flat meta to won si ti pare e ko si sowo mo ohun si tun je gbese ki lona abayo se ko hun ta ni awon kan ni ile ta ba ko ani gbe ta kini ko hun o se bayi e fun wa ni imoran laarin yen
1: ta se document bi survey building plan abi si oko at agreement kan ba wa sangbo ta gbe foundation ta po biriki ati cement ta to block where dey where igba melo
0: eni bere pe kaka adekunle lati ijebu igbo won ni orisi risi ceiling materials melo lo wa ewo lo dara ju idahun temi ni pe ceiling materials po daada te ba debi ti won tin ta o po ewo lo wa dara ju ko si ti o da o eti agbara yin ba ti ka on lemu tabi ti awon ti won fe ba yin se ise yen ti won ba ti recommend pe eleyi lo daaju ta n lo oni ke tele imoran awon tan fe ba yin sise o ko si ti o da ninu ceiling materials kaka adekunle lati ijebu igbo e seun ti e n gbadun wa
1: alayodan mi wo
0: ikanni west radio 89.3 fm loluyale nilu ibadan nibe ni ati nda keke luke pelu eto wa eto yin ta pe ni kole kole real estate fun gbogbo wa
1: file alayodan mi wo
0: eyin na fe pe wole 0916893 1000 ni number yen
1: 0916893 1000
0: 3 bedroom 2 flat won lo wa ni apete arola won ti complete e won asking price e 20 million naira ni enikan wa loju opo e ja wo nte ni e fe ba wa so hello e ka san o hello
2: hello e ka san sa
0: e ka san oruko yin ati bi te tin pe wa ki loruko yin
2: Mrs. Obi
0: lati adugbo wo
2: 110
0: oya kini te fe ba wa so
2: inu ori mi pe ko ta eyo kan ko wa fi pari meji to to ku
0: okay eni to ni 3 bedroom flat meta yen ko ta ikan
2: deni ko ta eyo kan ko de ki tun meji to ku se
0: okay Mrs. Obi lati 110 thank you very much god bless you ma e se o ojo ni ti yin You're welcome.
1: Oh, yeah. Oluwa, mi nko. Baba ton kole ayo fa won kan.
0: Eyin na le fe pe wole, eni to lohun ni 3 bedroom flat meta. Won lawon o ti rowo pari e. Gbese si wa nle. Awon omo ta won fe se. Awon yan si ni pe ka won ma gbele ta won kota. Ehn, enikan lo pe yi Mrs. Obi lati 110. Won ni keni e ta eyo kan. ki o fi pari etoku yo te tun le san ina awon gbese imoran ta won mu wa niyan e na e pe wole 0916893 1000 ogbon ki se teni kan eyan le ro po un gbon ko ma gbon sugbon teyin ba tun fun ni moran boya oyi ti yin yo tun da leti won 0916893 1000 or 0915333 4893
1: gbe mi lo nrale tan ko le tara ti won ile ti mo ba ko ko ni wo
0: ja tun gbe ipe eleyi hello hello e ka san e ka san o
3: e ka san
0: oruko yin ati bi te tin pe wa
3: hello
0: hello anda yin lohun ki loruko yin
3: iwayeye lato mi ni
0: ah iya wa iwayeye lato mi e seun ojo ni ti yin mo gbo yin
3: ko
0: ki la wi
3: gbe fun won
0: ki la wi
3: awon developer
0: okay okay
3: mo boye wa ni badon kon ba le gbe fun won kon ba won se
0: so
3: won fi rent
0: kon gbe fun developer
3: a ti do agreement ye ton ma se se ton fi ma ka yen
0: kon
3: ba le developer to wa trust won ti gbe fun
0: won
3: ba won pari e won je fi rent
0: won
3: je agreement ba ti won ma gbe yoko fun won
0: ojo oni ti yin e se won ma adupe pupo pupo thank you ma yes
1: mi nko baba tun ko le ayo fa won kan
0: iya wa iwayeye yen won tin pe wa ti pe lagbara olodun a si jo si yin ni jo kan imoran ton mu wa le ni na are niyan e di pogbon ki se teni kan eyin na fe fe niyan ni moran o ni 3 bedroom flat meta ti won ti pari nigba ti nkan rorun sugbon nisin ko sowo mo won si na won gbese pepepe kan wa nle ati be be lo awon eyan si so pe ma gbele to kota won wa ni kini ka won o se bayi imoran le ti gbo latenu iyaafin obi lati 110 ati iyawa iwayeye lati apata nbadan kile yin na fe so 0916893 1000 tabi 0915333 4893
1: akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan kole tara ti won
0: eyin o mo pe beyin se mu imoran yen wa o ni o nbo si apo akiyemi ninu elomi elomi lara n te so yen lo tun fi nse omi ogbon
1: iwo mo mi lori ami ami ni e se
0: ani 3 bedroom flat kan re lati abegede asking price e won so wi pe 5.5 million naira ni won fe ta ni abegede asking price e niyan
1: ka to buloku were de were igba melo ni le bi duro
0: eyan to ni 3 bedroom flat meta ti o ti rowo pari e ti gbese si wa lorun won won ni kini ka won o se o ka won ta ni abi bawo ni enikan ni kan wa developer enikan ni kan tayo kankan fi pari meji ni moran teyin na ni ogbon ima ise teni kan 0916893 1000 ta lo wa loju opoye elo e ka san o e o ti ja be ba lori ofe ati tun wa pe eyin na pe wole e pe wole
1: baba tun ko le ayo
0: number yen ni 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333 4893 0915333 4893 kini mo teyin ni ta lo wa loju opo yi eja wo hello
4: e ka san
0: sa oruko yin ati bi te tin pe wa
4: oruko mi ni Mr. Akinyemi daka Dubai
0: Mr. Akinyemi from Adegbaye
4: ayo
0: okay
4: one world development developer ti o ba won sise yin
0: okay
4: so yo du ti o lowo yen
0: okay
4: ile ore o fi bo sowo re ko ma ta o
0: okay oda e se o ojo ni ti eyin na thank you sir
1: ile ti mo ba ko ko ni wo mo mi lori
0: won ni kan ma ta ile yen o
1: ni e se
0: imoran owo leyin na ni funru eni be
1: ko ni wo mo mi lori
0: 3 bedroom flat meta to wa nle ti won ruwo pari e
1: ta ro wo ra le ka se session ati waadi ta
0: gbese si wa lorun won to po
1: building plan abi si oko at agreement
0: 0916893 1000 ogbon ki se tenikan eni na pe wole 0916893 1000 tabi 0915333 4893 epe keyin na so ti na yin
1: were igba melo ni le bi duro were igba melo ni le bi duro baba to nko le ayo pa won kan temi ko eya oluwa temi ko baba to nko le ayo pa won kan temi ko eya
0: ibere leni ile ibere nti won won ni kilo fa ti awon eyan ko fi be lo furniture onipa ko mo to je pe plastic furniture lo gba igboro kan mukaila adebayo lati apata nilu ibadan
1: ope mi apoja burata
0: to ba je ka muri sin eyo kan gan se ri furniture ni pako opolopo lo nsa fun idun o ti ye yin e sa bed bug na npe opolopo lo nsa fun ipe to ba ti eyo kan ba ti le wole sara onipako boya aga onipako abi bed onipako ba ipe nkan ti yan niyan o
1: egbe mi lo nrale
0: ma ko sin to lanfani ti o ni disanfani ti e
1: ole emi akole o gbogbo egbe mi lo
0: mo te ba lo ngboro ni papa julo nle ijosin atawon bi ile onje opolopo aga oni ike plastic furniture ni won lo ju nto to
1: e se
0: sugbon to koju senikan yin lo ko selomi
1: akoko ni
0: lodo ti yin o le je furniture onigi pe awon eyan sa fun
1: ta be worale ka se session ati waadi ka se document bi survey
0: igba mi tun ma nse to je pe ibi ti agbara ba se mo tori pe aga onike ateye oni iginisin oniye to ba de ni kokan o
1: igba mi lo
0: Mr. Mukaila Adebayo lati apata Ibadan mo ro pe arin yen oye yin ti mo nso
1: ta be worale
0: e je ngba ipe eleyi e lo ta lo wa loju opo yi. Hello, hey, o ti ja ni o. Be ba lori ofe ati tun pe, e wa ba mi tun pe. Gbogbo nta kuku nso e ko si te le dasi nitori pe ogbon ki se tenikan. E je tun number yen pe, te le pe si 0916893 1000. 0916893 1000. Tabi 0915333 4893. 0915333 4893. Again, if you get a 091-13-33-3893. 091-13-33-3893. Ekpe wole, suri etu, ki adyofi o yekbe a renye. Ogbon, ki ishi tene kan. Ba kushi nka, on meseji nye gan, enye gan ri amon kankanbe.
1: Bugwegbe mi lo urale, kankole.
0: Two bedroom flat at Oloshe, omi adio, Ido Road, nilu Ibadan. Elo ni mwafeta, wani 5.5 million, ni pe ona wa under construction. Under construction, ni ele wa, ti mwafeta, fwene, ni toba ni agbara, wani wa, ti ibo, bo oti delin tu. To ye pe ele wa kwa da, to block wiji ke kan, ke se ko eru nye si be. E se mo.
1: Tension ati wadi, ta se document, bi survey.
0: E kantunre, 3 bedroom, 2 flats, up to lean 2 level at Odon Village, Olodo Ibadan. Money asking price it here, no. 8 million naira ni.
1: Where are they, where are they? Igami elu, ni le bin dulo.
0: Any 23 bedroom flat, meta, ti, kosi ti, kwari e. Onwa ni, awa kwa amon. Amon gbese, kantun wa lono amon. Se ka amon ta ile yini, api kini ka amon ishi. Into rikwe, ibi toro de drui. O sen to fe ran awon lowo sugba awon yan pe wole eyin na le fe pe ke fe fun won ni moran 091689311000 091689311000 o le je yin ni o le je mi iru e ba kan gun si eyan sha mo ti o se e le lo ele na 091533348930
1: 091533 4893.
0: Eni kan re Bukola fun mi lade woni lati Ayegbusi Ede Ope ni Badan. Eni kan lo yo pila ni site wa. Ko je ki a mo site ile wa mo ki la li shi si. Bere, ti mo bere ni ye. Bukola, Fumilade, lati a Ayegbusi ni di Ope, ni Badan.
1: Amini e se.
0: Da won re ko jina. Ni won gba ti won ti yo pila. Ko je yo kanan yo ko je meji. On to kan. oni kipe ke pe so vio yin ki won wa ba yin reestablish pila yin e ma se adabo wo o nitori pe te ba le mo oju be o se se koju be ti pare nnu ko fi kun ile yin tabi ki o bu ile yin buku eh to ba buku eyin le short to ba fi kun e ti ko ba le enikeji sugbon e je ki awon tuna e so bi o ton mo nipa e ki won wa tun pillar yin kan reestablish e so nkan le duro dede bi o se ye ko duro dede eh Bukola Funmilade lati Ayogbusi e ma fun ara yin lo ri pillar o e seun
1: yo fa won kan se mi ko o eya oluwa se mi ko Kole ayo fun mi o Boye mi o ni sope Bile alayodan
0: Mr. Johnson Anyila lati egbeda ni badun won ni an gbadun yin o ona wo la le gba lati kole ni irorun ibere ti Mr. Johnson Anyila bere niyan okay
1: Agurata imi akole emi akole o gugu egbe mi lo
0: to ba je pe ngbo mi ti e ba ti rowo ra ile te ti ni ile e le bere die die ehn sugbon te ba ti ni e koko wa owo be se ra ile te ba ti wa ra e se awon owe to ye ke se eyan a ma dajo ngba mi ko fi yanju nkan eyan le ro pe won o sare se nkan laarin osu kan abi meji ko ma gbaran to su meta o sugbon e ma se die die koko niyan gbogbo te ba ti fe se lori ile yin ko se debi ti ayako lai se pe ti ni owo kan e ri mo te gbe pamo sibi kan sugbon te ba se die die e ri pe laarin odun melo kan yo di odinde Mr. Johnson Anyila lati egbeda nilo Ibadan e seun o
1: ka gba document kan ni no faith ki ledun
0: eyin na fe pe wole baye
1: igba melo ni le bi duro
0: abe ni ile tabi le te fe ta
1: igba melo ni le bi duro
0: eni imoran te fe fun wa eyin na mo nipa ise ile kiko ile rira abi bricklayer carpenter tailors pop expert welder niyin
1: nko baba to nko le ayo fa won
0: anfani lele lati fi opolo tolorun jin ki fun yin lati fi han lori eto yi awon nkan mi wa ti ru wa ile so to je pe eyin tun mo ju wa lo
1: emi oni
0: 0916893 1000 odi number te pe si bi to se nlo baye 0916893 1000
1: boye mi
0: oni sope opo lo nba mi soro laarin ose pe family house to ti woku ki la won le se e ba ti se pade laarin ebi yin n te se ehn e jo so ti o kun na igbese to kan te gbe le kan bere lowo oru awa
1: le kan ko le tara ti won emi akole o gbogbo egbe mi lo nra le tan ko le tara ti won
0: elomi ni ohun oni iwe ile ohun oni iwe ile ona to le gbe igba iyan sa ti pe mi leyin eto ka jo so ibi ti leyin ba wa size to je plot ni abi eka eja jo so po
1: ta ro wo ra le ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi CFO at agreement kon ba wa sango ka gbe foundation ka po biriki ati cement ka to block werede were igba melo ni le bi duro werede were igba melo ni le bi duro ta ro wo ra le ka gba document kon ni no faith ki le dun wo ko se ri werede were igba melo ni le
0: ẹnìkan ò forúkọ wọn sí wọn ní ejenti làwọn wọn láwọn ní ilẹ̀ láti ta àwọn sì ní ilé láti fi ṣe rẹ́ǹtì wọn láwọn láìkì programu wa ẹ ṣé o ojú òní ti ẹ̀yìn náà o.
1: olúwa tèmi ń kọ bàbá tó ń kọ́lé ayọ̀ fáwọn kan tèmi ń kọ́ o èèyà olúwa tèmi ń kọ́. Kọ́lé ayọ̀ fún mi o.
0: Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ránṣẹ́ tàbí tẹ́ ẹ pè wọlé ẹjẹ́ á máa morúkọ yín ẹjẹ́ á máa mọ̀ Ọlọ́run yóò ràn wúwa lọ́wọ́ ọjà wa ó tàtà jèrè o ilé tá a bá kọ́ kò ní wó mọ́ wa lórí o.
1: Kọ́lé aláyọ̀ fún.
0: 0916893 1000 ní kẹ́ ẹ pèsè bá a ṣe ń ṣètò yìí kí ẹ̀yin náà lè bá wa dá sí 0916893 1000 tàbí kẹ́ ẹ lo 0915333 4 8 0915333-4893. Three bedroom flat up to lean to level. Nibolowa, one lo wani about the soka nilu Ibadan. Eloni asking price say 8 million naira. Ni won fe ta o.
1: Ami, ami ni eshe. Taro worale, kase session, ati wadi, kase document, di survey, building plan, abisi yoko, ati agreement, kamba wa shongo, kase foundation, kapo biliki, ati cementi.
0: Engineer lai ya, lati kwa lamba na, wani 3-bedroom flat, kan wafun, renti, wani 800,000 ni, wan fekbe ile yin sile. Engineer lai ya, ejamon, le nye tu, ujo ni ti nyi.
1: Ginduro! Where are they? Where are they? If I'm in the middle, Baba Tom Collier, your family, come, save me, call.
0: 0916893-1000. Number, take a question here. 0916893-1000. Be a Toshin lawyer, keep a wally, ni son, son.
1: Save me, call. Collier, your family.
0: Any bad faith message, you know, she said to me 0705733-0952. Yeni Marika by 0705733-0952.
1: Boye mi oni shope, bile alayo don mi wo. Ọpẹ mi a
0: real estate fun gbogbo wa le to ta pe ni kole kole ye
1: emi a kole o
0: to n woju tu si awon isoro to ba wu ko ma je yo nipa oro ile kiko ile ira awon iwe ta n lo ninu ile bi iwe survey iwe building plan awon iwe mi perimeter survey ati be be lo
1: ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se
0: kike lo mo ola won ni lati gbongan ipe bag cement melu ni ale fi to block 1000 e jajo se mathematics yen bayi
1: survey building plan
0: ti block 1000 ba wa nle te fe to elo bag mewa lati fi to nitori pe e le lo 100 lati fi to bag kan lati fi to 100 blocks ti ba ti kon fe ba yin waste ko wa kere ju ni won wa to bi 80 to 100. So 1000 ye e ma buku bag cement bi mewa ti won ba ba yin se bo ti to ati bo ti ye kike lomo ola lati gbangan mo dahun ibere yin o
1: le ayo pa won kan se mi ko o eya oluwa se mi ko baba ton ko le ayo pa won kan se mi ko o eya.
0: BC Adetola from Poly Road nilu Ibadan. Ibere ta won bere ni pe kini size of a standard plot ti o se fewe mo. Standard plot 50 by 100 o si da. Se wa ri itoku o ma nda lori bi ile bi o ba se ri nbe bi won ba se ge si ati rile 70 by 80 re 60 by 90 wa. Orisirisi be sugbon to se pataki ju eni kini oni pe ki ile ko ma ti je ile onijibiti keyan ma bo sowa alagbeda eyan ba ra 50 by 50 ti o ba ti bo sowo alagbeda pelu ifokanbale leyan o fi ko leyan o fi gbe be. So fun idi eyi standard plot 100 by 50 o kere ju o si da.
1: Ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se
0: 0916893-1000 fun gbogbo yin ti e fe ba wa da si eto yi ba se nka ba se nso yen ogbon yin ma se tenikan yin na ni awon oye kan te le fi ye wa e le fi ye wa ogbon ki se tenikan amoye engineer to ngbo wa amoye surveyor amoye architect amoye awon ton je bricklayer tilers abi realtors abi surveyors gbogbo yin tale tale gbogbo nigboro eyin welders e fun wa lawon imoran yen 0916893-1000 0916893-1000.
1: baba to nko le ayo pa won kan
0: gbogbo en to ba je aluminum expert eto yin re oruko yin le jade nbi a le polowo yin a le soro nipa yin
1: pa won kan deri nko
0: be ba pe wole eyin gan le so e le soro loruko egbe yin tabi loruko ile ise yin pe to nkan ba ile mi mo nse to dabi idan lara ile kiko ile rira
1: pe
0: ise po lara ile
1: ile alayo dan mi wo
0: ta ba nsoro pa ko ni so mi la han kan na wa ni gbonu yen
1: tata
0: ta ba nsoro nipa wayarin ile awon kan na wa nbe iwo to wa mo epo to gbangba sun loye to epo ton ba je loju orun ton ba bere nipa oro ile abi oro ile abi awon kan ton nlo lara ile o ni sese ma po folo eyin na pe wole sori eto 09168931000 awon kan se paint tan pe ni oda awon kan fi awon kun ile to je pon fi sise si orisirisi be iwo wa ntiju on tiju ise re e ma ja tiju on ti abamo nipa e tawon kan ba bu mu ninu omi ogbon wa ko sin to bad e wo yinbo oyinbo se gogu won se gba won sawo won se gogbo e sori afefe to ni kaluku wa bu nu omi ogbon yen oruko won ma pare eyin na ja gbianju kile eyin na mo se
1: ope mi apo jamurata imi akole imi
0: omo ye mi abo omo ye ni dauda won ni lati ikeja e se o seun gan ni won ni kini koko pila lara ile boya ibi ile ile omi abi yangbe ile ehe won ni ejen wo en to wa loju opo yi na hello e ka san o hello e ka san ma oruko yin ati bi te tin pe wa
5: ka emi ati yo ni je lati olodun
0: ami o
5: engineer olaya ni lati ku ola ni
0: engineer olaya oya en sunle
5: Kato mi mo ti mo mo ti emi se so dabi gan o
0: ni
5: pe o mo ti ma ta n file re yi
0: okay
5: ayan kole ayan ba yan ta ile
0: okay
5: o ile ti mo ba je fun mi bi ti 2 days or 3 days
0: eh yo ti ba won yanju e
5: o wa ja le yan lowo mi
0: ton ba gbe fun yin la ni 2 days Oda guburu e seun o.
1: Where dey where? Igba mi lo ni le bi duro.
0: Engineer Laya lo so tenu eyin. Eyin na e pe wole ke so ti yin 09168 enikan tu wa nbe. Eje tun wo. Hello.
4: Hello.
0: E ka san sa oruko yin ati bi te tin pe wa. Mr. Kinyan mi okay. Oya en se nle.
4: I'm a bricklayer.
0: Bricklayer ni yin sir.
4: Bẹni.
0: All right.
4: Ni se to da mo mo npa
0: re. Eh.
4: Ti o mo kekere.
0: Okay, order. Go, Brusa. Eshun, sir. Order, mo ti gbo. All right, sir.
1: Aburata. Kọ́lé aláyọ̀ fún mi o.
0: Ta bá ń sọ fáwọn kan pé kán má tijú iṣẹ́ wọn.
1: Ní sọpẹ́.
0: Mo ṣètò níjọ́ kan.
1: Bílé aláyọ̀ dán.
0: Ẹnìkan ní ẹlọ́sà sẹ́yìn lẹ ṣètò kọ́lé mo ní bẹ́ẹ̀ ni.
1: Aburata, èmi àkọlé.
0: Wọ́n níṣẹ́ ní àwọn tailors lọ́wọ́ tí àwọn lè gbéṣẹ́ fún àwọn ló wà.
1: Èmi àkọlé.
0: Mo sì padà pé ẹnìkan, wọ́n sì padà gbé iṣẹ́ fẹ́ni tá à ń wí yìí.
1: Èmi ló ń ralẹ̀ tán kọ́lé tara ti.
0: Èmi ò sọ pé automatic ticket wà fún ọ láti gbaṣẹ́.
1: Èmi wo mọ́ mi lórí àmì.
0: Ṣùgbọ́n torí àìbá má mọ̀ àbí bọ́n ṣe ń pè. Ó lè jẹ́ ìwọ iṣẹ́ ti ẹgan ni wọ́n wà bèrè lọ́wọ́ Olúwa pé ṣe mọ ẹlẹ́ni tó lè ṣe iṣẹ́ báyìí lára ilé. A sì sọ pé ẹmọ nígbà tó jẹ́ pé ẹmọ náà ni.
1: Fáàdì.
0: Ṣùgbọ́n ẹni tí ò mọ̀ kò mọ̀ nìyẹn o.
1: Building plan àbí sí ọ̀pọ̀.
0: O lè sọ fún mi pé tailors ni ẹ kí níbo ni nǹkan báyìí lára tiles tí o ní lè sọ.
1: Láti ogun lọ́kù.
0: 09168931000 nọ́mbà tó lè fi pè wọlé nìyẹn. Sọrú iṣẹ́ tíwọ náà ń ṣe tàbí tó mọ̀ ṣe lára ilé kíkọ́ ilẹ̀ rírà. Ò jẹ́ ká mọ̀ bàjẹ́ Realtors kò jẹ́ carpenter POPS part tailors ni ẹ àbí o jẹ́ welder o ṣeṣe kẹ́ ẹ jẹ́ àwọn tó ń ṣe scaffolding ẹ sì lè jẹ́ ẹni tí ó ń ta cement àbí building materials àbí kó jẹ́ pé aluminium expert o lè jẹ́ pé carpenter àwọn tó wà ń sawmill oníṣẹ́ tìyín ẹ lè máa surprise granite sí site whatever tó bá jẹ́ ẹ̀yin náà pè wọlé sórí ètò 09168931000 ẹnìkan wà ń bí ẹjẹ́ àwò hello.
6: Hello, sir.
0: Ẹ̀ka sàn sà.
6: Ẹ̀ka sàn ọ̀wọ̀ ẹ̀kúṣẹ́.
0: Orúkọ yín sà.
6: Muhyiddin Oladimeji.
0: Muhyiddin Oladimeji láti bo.
6: Láti Amúlòkó side.
0: Okay. Mo gbọ́ yín sà.
6: Mo jẹ́ kan nínú àwọn tó máa ń ṣe tiles àti bricklayer.
0: Tiles àti bricklayer níṣẹ́ yín.
6: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Okay.
6: so mo se ko wa lati Eko ni o ni ko kan kan ba dan ju re.
0: Okay, oda ko buru a soro leyin eto.
6: Okay, yes sir.
0: Era sir ojo ni ti yin sir. Yes sir, thank you sir.
1: Ini e se ile ti mo
0: ma ti ju ise to nse
1: ami lori ami ami ni e se
0: ikani west radio 89.3 fm lolu ale nbana le tin gbadun wa
1: bi survey building plan
0: pelu eto ta pe ni kole kole
1: ba wa so gbo ta gbe fa
0: oko gugu ise to je mo ile kiko ile ra oko po mora won
1: were igba melo nile
0: koda ke nile te fe tabi le te fe ta eto yi na ni ke pe si tin ba ti fi number mi sita eyan sha ti mu number mi ka jo soro leyin eto
1: odun wo ko se ri were de were igba melo nile gin duro
0: 0916893100 lo wole sinu studio ba se nseto yi teyin na ba fe so iru ise te nse abi nkan te mo se lara ile kiko ile rira ibere teni kan bere lekan omo ye ni da dauda lati ikeja tan ni kini koko pila lara ile boya bi ile omi abi iyangbe ile
1: kole ayo fun
0: yoruba ma pe ni aropo dogiri won si ma npe ni opo ni bomi opo to ni irin ninu
1: yen
0: concrete pillar e je ngba ipe yi na hello
7: hello hallelujah ka wole o
0: hallelujah o
7: epele
0: yes sir
7: happy new year
0: same to you sir
7: awa da so lati di osu mekan seyin osu
0: ki loruko yin sir
7: ta so ro stake njo yen
0: oh mr ato ah se scholar
7: Spoiler,
0: you
7: are right.
0: Okay. Error, sir.
7: You know, they get back last or doing.
0: Mo get back, yo. Ni binu pa, rira soro ni yo. Mo get back, sin yo.
7: Ah. Mo ti si lo. En di kato mo pa, eh. Oro ta, yo so yen.
0: Okay, sir.
7: Apa mo soro.
0: Okay.
7: Mo ti Nigeria, mo ti Arantia.
0: All right, sir.
7: Mo ya, mo ati.
0: Okay.
7: Right very soon.
0: Okay.
7: Wait as it's all.
0: Okay.
7: If you come down, you must link your mom.
0: All right, all right.
7: If you ask me, it will be roughly 2 weeks, yeah?
0: Okay.
7: Be 2 weeks ago.
0: All right, sir.
7: So, but once I saw that,
0: Pila loju hello sir mo le ru ti pila loju
7: yes in a way yes go my joke kuro ni
0: yes
7: on ni se nu to lo lo npe ti deki
0: yes
7: or not yato
0: okay sir
7: in one minute you know
0: be
7: in one minute ko ma lo fo
0: thank you sir. Yes sir
7: in the final now wọ́n ṣe calculation ẹni tó yẹ kó wà nú ẹ̀ ló fi ń gbàwó ṣe rò ó bàtà ọkọ ó sì gbélé dúró
0: bọ́
7: tó bá ti ń lo bí ẹ̀ka ìpele yẹn wo ni
0: ká
7: tó wo bí ìpínlẹ̀ ẹ̀ ó ti rẹ àwọn ọrin yẹn ìrìn ẹ̀ níbi iye iṣẹ́ tó lè ṣe ló ti ṣe yẹn so mo sọ ìgbéyà bí tó ti yẹ kán lo 12 ìrìn tó nípa 12mm wọ́n ní mo ṣe ń calculate wọ́n lọ ń lo 6 àwọn 8
0: tó máa
7: wó náà ibi tó bá lè gbà lágbára dé
0: ló máa. All right, sir. Thank you, sir. God bless you, sir. Ẹ ṣeun o. Ah, láti alákẹ́ alọ́.
1: Kọ́lé ayọ̀ fún mi o.
0: Eyin na fe da si 0916893100 ni number yen o ko ti latodo won ni bo se ri niyan 0916893100 but adupe lowo yin ti e ti e ba wa da si te tun ran ti wa le ni
1: boye mi o ni sope file alayodan mi wo ọpẹ mi apojagurata
0: ibere teni ibere nti e o pa mi lerin die ṣugbọn sibe na ko si ti ọmọ Nigeria ti oye oye won won ni mo ti ni ile ti mo si ti ra block 2000 pieces sori e ki lo tun ku kin se kin to bere ile kiko baba oloye lati yawuri nti won so niyan te ba je pe ti gba gbo iwe ko si n to ku koja ke bere ise lo ngba te ti ni 2000 blocks ni ori ile yin ti e ba ti ya awuran ile ati ti ile to ye ke ti gba se le lori te ba ti gba e pe awon aya fi ti o ba sowo nle loku mo to ba wa nle baba oloye lati yawuri e bere ile kiko yin
1: ati cement ta to block where dey where igba melo ni le tin duro where dey where igba melo ni le tin duro
0: e je enwe to wa loju opo yi hello hello hello sir.
8: Hello sir.
0: Hello.
8: Hello sir.
0: Yes, mo nda yin lohun.
8: Mo nje blinding.
0: E se kini?
8: Mo nje blinding.
0: Blinding.
8: Blinding.
0: Okay, ise welder ni yen.
8: No, ise no blinding, very good binder, good binder. Sorry sir.
0: Ah, me understand in tell we yen dada o.
8: Book binder. Printing and binding.
0: Okay, under printing and binding. Okay. Order. Kuburu. I just saw laying it too. M number, meeting back to print number, Mr. Tashet, you go, sir.
8: Oh, okay, sir.
0: Yeah. Eshimu.
1: Mi wo ọpẹ mi apojagurata emi akole o gbogbo ẹgbẹ mi lo nrale tan kole tara ti
0: asiko yen lo die die niyan
1: emi akole o gbogbo ẹgbẹ mi lo nrale tan kole tara ti won
0: ele ni lati igba ti mo ti rent ile ti mo ngbe mita lo nda ija sile laarin awa ati tenant laarin awa tenant ejo sa kini ki a se eniola adeyemi adeyemo from boluwaji ni badan
1: iwadi ta se document
0: to ba je ile ti en gbe yen ile face me and face you ni ti gbogbo yin po nbe te jo nlo meter kan
1: tapo biriki ati
0: to si nda ijale nitori owo anra card abi nkan papa julo ko to lo je prepaid meter
1: ede were igba melo ni le tin duro
0: o ma better te ba ti le da meter ati yin gba ke kukuro ninu ile be
1: o se ri were de were igba melo
0: to ba wa je wing le nlo to je yin le nda flat ti yin lo egba prepaid ke ma lo postpaid meter iyen lo le fun yin ni rorun sugbon gbogbo gba te ba ti wa nbi kan ti gbogbo yin jo nlo meter kan na eda prepaid or postpaid o tumo si pe oro owo card owo na yo ma da ijale nitori pe teyin kan ba jade lo awon kan wa le tan ma gbadun ina te ba si di lale te fe ri tan ba ni card ti tan yo da wa la le o sugbon kiru e ma ba si egba ile ti yin lo to tabi ke gba wing yin ke gba meter si ki e ma da nkan yin lo e se o eni ola adeyemo from boluwaji ni badan
1: o fun mi o boye mi
0: iwo na si fe pe wole sori eto 0916893100 ni number to wole si bi
1: pe mi apojagurata emi akole
0: ise bricklayer ni ise temi Femi Badmus from Ikiri mo mo nipa floor tile Sulaimon Akindele lati Agbeja Ososami
1: lohun rale kan kole tara ti won
0: ewo ni won pe ni change of title Babalola Oweye lati Ijaye Moniya change of title ni pe iwe ti won ti eni fe tale fun yin o ti ni oruko ti e to wa lori iwe boya we survey abi ti building plan lo si change of title te ba ti dodo awon ti won mo nipa surveyor architect won ba yin so be se rin e ba mo ona te gbe igba e pe number mi leyin eto ki a salaye fun yin Babalola owo eye lati Ijaye
1: where dey where igba melo ni le bi
0: carpenter ni ise temi mo nipa e from Erunmu Ibadan Adisa ma tan mi Oh, Adisamu Tairu, Emma Binu, Oni Carpenter, Nishe Tamo.
9: Melo, Nile Binduro.
0: Supplier of granite and sand, Le Mimo, Shio, Biola, Ademi Louis, Latito Gate, Nilu, Ibadan.
9: Oluwa mi nko baba ton ko le ayo
0: gbogbo eyin te mo nkan kan tabi omi ise lara ile kiko ile rira ele ti e wa wura yin niran yi o ye ko ri be
9: boye mi oni sope
0: e je ngbe pe leyi ka to ma kade to le hello
10: hello
0: hello e ka san sir ki loruko yin ati bi te tin pe wa o lati apete awo tan. Okay.
10: Four flat. That's number in the bank.
0: Four flat. I be two flat.
10: Four flat. 1, 2, 3, 4.
0: Okay. Oda. Koburu. Eje ki ya she tutan. Ma fi number mi si ta te pe si. She ti ye yin sa. Alright sir.
9: Tan ko le tara ti won. Ile ti mo ba ko koni wo ma mi lori. Ami. Ami ni ese ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami
0: fun anfani gbogbo eyin te mo nkan kan tabi omi ise lara ile kiko ile rira enile abi ile te fe ta eloja te fe ta elele to wu yin lati ra iru iteni kan bere lati apete awotan yi abi eje POPS pa Tyler bricklayers well done niyin abi she scaffolding abi aluminium expert pako le nta cement le nta granite le supply ko si nkan te nse abi nse paint number te le pe mi siri fun imoran e fe ka gboyin sile abi e fe da si eto yi e fe ka ye mo yin ehn eyin na fe ma ri che gba e pe number yi 070 57 33 0952 070 57 33 0952 number mi niyan ti ele fi ba mi soro gbogbo nti e ba mo nipa ile kiko ile rira 070 57 33 0952 Adekunle speak louder loruko temi baba kole kole baba gbele kale te ba ni baba feel at home omi eko eko na ni e fe pe mi 070 57 33 0952 number yen ni ke fi pe mi adura gbogbo ani o gba o ile ta ba ko koni wo mo wa lori ni agbara olorun oba
9: egbe mi lo nrale
0: bi n ba tin dide ku lori eto yi o wa n digbo oni e ma gbo latenu baba wa muna chizo
9: lori ami
0: igbo ku enu e o ti ye yin beyen
9: ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e
0: oko pataki lo awon ta jo meto wa
9: a se session ati wadi ta se doku
0: engineer mi sam lo duro ti mi gbagbagba pelu awon iko won ta jo ngbe soke gbe sile nbi e fi ngbohun wa ni leketekete
9: doku were de were
0: e ma yi ku oni kan ni west radio 89.3 fm loluyole nilu badan
9: ni le bi duro
0: le kan si e fe message mi e fe pe mi e fe ba mi soro 070 57 33 0952 number yen ni 070 57 33 0952 oju oni ti wa ile ta ba ko koni wo mo wa lori o o dabo o di ojo mejo
9: baba tun ko le ayo fa won kan se mi ko o eya oluwa se mi ko kole ayo fun mi o boye mi o ni sope file alayo dan mi wo ope mi apoja burata kole alayo fun mi o boye mi o ni sope file alayo dan mi wo ope mi apoja burata imi apo
11: le. Heard wholesome radio.

na-enye n'anya sị ya ị chọrọ akwụkwọ ya na-agụ gwana m grik onye a kụziri gị ọsị na ya ga na akụziri onwe ya sị ya David ji chọọ ịmụta igbo ọsị na ife ndị igbo na-adị ya mma na ya na ndị igbo na-emekọ ife ọfụma ọkwa ala ji bata ebe a wee na-eche nwoke anya maka o si wee bata ma ihe ọ na-ayọ m wee jee wetara ya akwụkwọ igbo nye ihe ma ahụzi nwoke anya nwoke were akwa m gbara ọsọ amamna akwa nwa na-atụ akwụkwọ nwa dị ya mma onye nke na-akwadokwa anyị maka na ana m eti mkpu na-etisi ike na-asị ndị igbo anyị na-eweta na kaadị eji akpọ n'ekwentị ka ọ ga-abụ ndị be anyị na-akpọ anyị na-aza ajụjụ anyị na-ajụ ma ọ na-etinye nrụkwa eji bịa ka o nwee ihe eji agbakwa ume onye obodo a wee nụ ihe m kwuru wee sị na ya ga-akwado ihe ndị igbo na-eme nya wetara ego kaadị eji akpọ n'ekwentị onye obodo a ọ bụghị onye be anyị onye obodo a ọ na ọzịka wee na-akwado igbo na ya na-azọ ọchịchị n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke eji ọkọ ọkpa wee mara ịmara ihe a na-akpọ ya eji ọkọ ọkpa wee mara apụga aha ya nwụ nwoke Tajudeen Salami Gbọlagade Onyanwa bụ onye na wetara ego eji ego kaadị eji akpọ n'ekwentị ọkwa onye obodo a ndị igbo anyị na-ege mentị ka unu mara na ka a mara ebe asụrụ asụ debere ọdụ maka na ọzọ dị gbasị na ọ na-adị mma ihe kwuru ihe akwụdebie maka na onye bụ igu ka ewu na-eso nke m na-ekwu maka ya ugbu a o nwere ihe ọ na-eme nji akpụ ya ndị ekwu maka ya gị ma ọ bụ onye igbo na-ege m ntị ị na-enye anyị nyawụ kaadị eji akpọ n'ekwentị na-akwado ihe anyị na-eme etu a ka m ga-esi na-akpọ gị mgbe ọ bụla m abịa n'ebe a o wee bụrụ ya bụla ndị mara amara ihe na-eme mara ebe ị nọ udo dịrị unu dum ka anyị kpọtuo obere egwu maka na m na-ekwu ekwu a na-eme eme ụwa wụ aja ka kpọkọta obere egwu

0: ije
1: sawa sawa ije ana ma nabatakwa unu ọzọ ọ bụ n'ugbu a ka ibido ekebe ntị anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-erute gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. anyị nọ n'ime olu ele steeti Alafi Avenue. Gaa na Facebook ugbu a, ị ga-ahụ anyị ncha niile, Wells Radio 893 fan page. Jee ugbu a, ị ga-ahụ anyị ebe a kpọmkwem. Okwu anyị ji bịa tata, ọ dịka ọtata ka a ga-akapa ya ọnụ. Anyị jụrụ ajụjụ izuụka na-abụ gara aga, sị, ọ dị mma na nwoke nye na nwunye ya ebi, na nwoke ya na-agwa nwaanyị ihe niile dị ya n'obi, ihe niile dị nwoke a n'obi? Ị ma na akwụkwọ nsọ si na di na nwunye awụgolo otu. Ọ kwesịrị ka nwoke nwee ihe ọ na-ezonahụ nwunye ya, ka ọ kwesịrị ngwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi? Anyị wee gaa n'akwụkwọ nsọ wee sị, ọ gịnị mere na Abraham agwaghị Sera na ọkwa na Isaac ka a ga-eji wee chụọ àjà? Ọ gịnị mere n'ọkwa ha? Maka na ndị pastọ ugbu a na-asị, n'ịnụta nwaanyị ya na-agwa ihe niile, nke a mere nke a. Mana ọ bụrụ na Abraham bịa kịta nọdụ n'ime, ọ bụrụ ndị pastọ ugbu a wụ pastọ Abraham, kedu ihe ọ bụrụ na Abraham jeme ihe o mere, ka ihe a ga-agwa Abraham? Obi dị m mma nọọsụ ụmụ nwaanyị n'ebe a. M ga-ebido nyebe ajụjụ site n'ọnụ onye ụkọchukwu Chinyere Ufere, bụ onye isi ụkọchukwu The World Healed Ministries nke dị n'Olusoji ebe a, onye ụkọchukwu na-ahụ maka idozi ezinụlọ ebe nwere ọgbaghara. Chineke were ya weta udo na ọṅụ, maka na onye gụrụ egwu si na udo na ọṅụ ka anyị ji aga. Biko, Oriakụ Ufere, gwakene anyị ịwụ nwaanyị, ọ dị mma ka nwoke na-agwa nwunye ya ihe niile obi n'obi? Olu na omume. Igbo na-ege ntị, biko, ịchọ ntinye ọnụ n'okwu a, kpọọ anyị n'ekwentị, ọ bụrụ sọ mụ n'ebe a, 0916 893 1000, 0916 893 1000, 0915 333 4 893, 0911 333 393. Ịkpọ n'ekwentị tata ugbu a, a ga-enye gị kaadị eji akpọ n'ekwentị, a ga-ezitere gị nye, mana ị ga-etinye ọrụ n'okwu a iji bịa. Ihe m chọpụtara n'izu ụka gara aga bụ na ndị niile kpọrọ n'ekwentị wụ ụmụ anyị ndị agadi nwoke, ndị okenye. Onye kpọọ sị na nwunye ya, na na-ekene Chineke ka o si wee nye ezigbo nwaanyị, o nweghị ikorobịa kpọrọnụ. Na-asị, ọ na ụmụrụ ikorobịa ejigonụta alaba nko? Ọ gịnị mere na o nweghị ikorobịa kpọrọ n'ekwentị sị na Chineke nyere nwaanyị dị mma? Rọsụ ụmụ mgbe tinyegọrọ n'okwu a, biko.
2: Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị ekene unu. Okwu a bụ okwu gbara akpụ ruo nkọ. Ihe anyị na-ekwu maka ya, ọ dị mma ka nwoke na-agwacha nwunye ha.
1: Ife ị kwuru kịta agwacha, ọ dị mma ka isi tinye gwacha, na ọ ga-agwa, mana ọ gwacha.
2: Ọ bụ na ị na-eye anya, ihe ọbụla dị ụtọ na-enu inu. Ọ bụ na ị na-eye anya, nke mbụ ụwụ na anyị anụ ndị na nwunye abụrụ iyi omenala bido. O bidoro n'ebe Chineke nọ. Ọzọ dị ka nwanne bụ nọ ihe ahụ akwụkwọ nsọ kwuru bụ ihe a ga-ara isoro ude wee dị. Ọ bụrụ na ị na-eye anya hụ na ọ bụrụ na a na-anụ di na nwunye etu o siri kwesị, ọ dị mma ka nwoke na-agwacha nwunye ihe niile. Ma ọ bụrụ na a na-anụ ya etu o siri kwesị, ihe dị n'ezinụlọ ọbụla ọ dị ka ndị siri bido. Ndị ọbụla bidoro anụnụ di na nwunye ha site n'ịtụ egwu Chineke, nwoke marụ Chineke, nwaanyị marụ Chineke, egwu apụọ. Maka onye a mere akwụkwọ nsọ jiri kwuo na Jenesis isi nke abụọ amaokwu nke 24, sị na ha ga-agbara ọtọ ma ihere agaghị eme ha.
1: Mana ka mbịakwa ka njụọ gị, ọ dị m mma na ibiro n'akwụkwọ nsọ. Abraham na Isaac ọkwa ha nọ n'akwụkwọ nsọ? Gịnị kpatara na Abraham agwaghị Sera? Ọkwaghị Sera?
2: Ị bịaruo na nke ahụ, Abraham na-eme ihe Chineke si anya mee. Oyibo na-akpọ instruction. Abraham bụ bunyanwa odika onye ukochukwu kita chineke asi gi me otu a inwe ofere ige jejuwa onye a m ga eme ya ma nga ga eme ya ihe di mkpa
1: oke
2: ime ihe chukwu kwuru so nka a di iche
1: mana gekozi di iche mana iwu di nwa iwu di se Abraham iwu di Sera o gine kpatara na ogwa ho Sera na ihe chineke si mana ihe chineke si mume ka anyị na-abụ maka na akwụkwọ nsọ ekwugo na anyị na-abụ otu
2: ihe ịbịa na nke ihe gbasara onyinye inye chineke ihe akwụkwọ nsọ kwuru na gị na nwunye gị ga na-emekọta ihe niile mana o ruo n'inye chineke ihe ọda anabata ka agbaba izu
1: nwada Oluchi ochiri m aka ọ dọrọ m aka na ntị ma akpọkwana mara njọkọ mmadụ Oluchi gara ihe ị nwere ike tinye n'okwu a
0: naanị kpakpando ndewo igbo ndị ọma ekele m unu ihe nwere ikwu n'ụbọchị taa ọzọ bụ na ọ dị mma nwoke na nwaanyị ịgwa onwe ha nke wụ eziokwu nwoke kwesịrị ịkọwara nwunye ya ihe niile ka o si eje a na-ama ihe ama arụtụbona m aka na ọnwụ anaghị akụ ekwe tupu o gbuo mmadụ ihe mberede nke okporo ụzọ nwere ike ịbịakwute mmadụ ihe na-agwa gị nwunye gị ma ọ dị gị onwe onye ọzọ ị ga-agwa ya ntụtụrụ ndị igbo anyị rụrụ ụlọ n'ala a anwụfuela n'onwe onye manụ na ha rụrụ ụlọ ka ịgwa di gị ọgwa nwunye gị enwere ihe dị otu a ihe m chọrọ itinye n'ụbọchị taa ọzọ wụ na o nwere ezinụlọ a na-enwe ihe a na-akpọ okoro eto ụmụ okorobịa nọ n'ezinụlọ ahụ a na-anọte aka ụfọdụ n'ime ha asịnọwa afọ 15 ụfọdụ n'ime ha asịnọwa afọ 13 ọha afọ 40 ha ga-anọkarị otu a mgbe ị ga-alụ nwunye igbuwere nwunye gị ahịa n'ihi na o kwere m nghọta na igbo niile kwere na chineke ọ n'obodo a ka anyị hụrụ na a na-ebi isi n'ala ọ bụrụ na nwunye gị wụ onye na-ekpe ekpere nwunye gị ga-ejisi ike n'ekpere ka chineke nwee ike nyekwuo gị ọtụtụ ogologo ndụ ka onye ahụ hapụ ịnwụ ụfọdụ wụ ndị bu ọrịa ha ga-agwa nwunye ha na ha bu ọrịa ọ bụrụ na ọwụ nwaanyị a chọrọ ka ọ mụọ nwa ọsịsọ ma ime abịa gị ebugide ya n'isi n'ihi na onwe nke di ya gwara ya
1: ka m bịagodo ka nza onye a na-akpọ n'ekwentị ugbu a helo biko kpọghachi maazị ngwa
0: ụfọdụ wụ ndị bu ọrịa ị kwesịrị ịgwa nwunye gị a na-ama ihe ama o na o nwere ihe na-eme na ọrịa ụkwara na-eme n'ezinụlọ ha o ọrịa ihe ọdụdọ na-eme n'ezinụlọ ha ọrịa ọnwa eru eru na-abịa o ka nwunye gị mara ka ọ ga-esi eme tinye di ya n'ekpere ụfọdụ wụ ndị injin ha na-eji arụ ọrụ naanị arụ ọrụ mana ha ga-abụgide ya nwunye ha ọ bụrụ na onye nwere nne ya sị na nwunye ya ekepụcha n'ime nọ ya mere na ọ mụtabeghị nwa ka onye ọbụla na-agwa ibe ya nke wụ eziokwu
1: ifechukwu na nwanji akwa gara ihe ị nwere ike ikwu maka okwu a anyị kpụ n'ọnụ tata
3: igbo bụ igbo efifi ọmanụ na mkpando ekenekwa m anyị ekwugo okwu ni ofu ife na-ekwu nọ ka m ga na-ekwu eriri bụsi tupu okenye na ekpugho jiga nụ onwe wee tinye n'ụmụ nọ nwa ga-eyibego onwe wee n'oyi ndị ọzọ na-eme ofu mgbe ahụ ahụ na-abi onwe ndị na-eme izu ụka onwe ndị na-eme unu nọkụta unu anọkụta na unu ga-amaligo onwe unu ga-amaligo onye unu bụ munu nuta nwa onye nọ n'ụmụ ụnọ onwe ofu ife ọ bụ si na onwe na-ekwunu si ga-eme unu amazobe nye onwe unu maka na onwe ife mmadụ na-eme ọ bụ si ma okwu je ga-apụta n'elu onye ka ịgwa ama ama nwa na-asụ ofe asụ nọ n'ibe anyị ama ama Ọnịcha gwara obosi onwe ụmụ okwu ọ bụ si na onwe na-eke isi ga-eme ịmatinye n'izizo ịmazobe nye nwunye ife sọpozi ịgwa nwunye ife ga-agwa nwunye ịmaji ga-agwa nwanne ya maka ma okwu mee ndị mmadụ ga-ama ya ikpe
1: onye na-akpọ m na ekwentị ugbu a helo onye na-akpọ m
4: Oberensi.
1: Ole ebi tinyere isi oberensi. Ngwatinya.
4: Oku unu wepra na ala ikremi. Ala ikremi.
1: Mba kwa kena anyi kebe zi oku.
4: Oku like last week an onye nke neku. Ihe du mwa neku wewe zi oku. Ala ikremi oku a. Oku. Mane uke ye na eba ho. Eh? Nye adwa nozi neku kubo. Ima na iwe adiga anu aroma. Biko biko sanda ko. Didi agwocha ovo. Iye o reserve form bro. Kwa di tere unwe ya. For example, now, if you want to go to my over there, go to over there, do there, somewhere, and I say, Ma, can't do good. I'm going to go to the boss of the world. Go through to our way if you want. You go to open a wine now, where you want the aroma. If I don't want to go, I'm going
1: to go before him.
4: You were going to bank. Okay, make a wee man, Adia, Mama, or Tunde, Bank Manager, Ego, and the Admiralty, Ego, or you would do to I make a wee
1: Mara.
4: Thank you, or four never that completes it now. Someone call you, like for example now, Oduma in Abamana, make a hammer because you came in, set the friend down, you have some money, like or this was easy. There was a work in Yokana, Andrea, over Panego, Maradia Kokamuja, Mana, some prince here, but some more citizens. More than a one wire for 20, you marry whatever the three chairs of Manula, Kumana, Simana Garem, who won your
1: own.
4: Hm, I have gone wine on your Zokuman, I reserve one kindly, Jerome Wine,
1: Oduma,
4: Akumuani, Umuan, Mana, Dutra, Adriana, Aro, Easy.
1: I don't know. Igwa mwanyi anaye ba kandu mwe liko yakwa okwa tan obeba kwa ehe okudi gino no
3: nai
1: busigo
3: ebi fu na anya di okay ni kpo fu nwe na anya malo nwe wo fu mo fu ma owo ni fu ana ezube nyu nwe
1: odima
3: eku lele ga na ebe
1: nya ifu na anya di shinne shinne di kisiku igwa mwanyi ebe ndokede
3: nekei ebi fu na anya di owo na nwunye ga si ka je je ga nwu asinam ko na nu asinam ka okay na agwa okpo ko bu nwunye ife charge anafo mana ebe zi buti ifu na anya di
1: hello
4: ngo no ga mu na yizo be yoma
1: eh eh coach garu ki me
4: uro ga ko re ya ife chukwu de wan ta I'm going to go to the one day.
1: But I gave you mortgage at two boon. I want to keep you here. Look, we have been ready.
3: Nine, Yakan, a wise. A base boy for Nanyad. Can't why is you? onwe nne ife mmadụ na-ezobe nye onwe wel
1: adimma
3: i ezigbote ifo na anya ị ga unu ga amali go onwe unu neke oge ọbụla ka nne kwe kwu nene ga eme n'ebe ni ofu izizi ekwu nene ga eme wuru n'abi nna m ni oge ojue ebe ukala oge oji je obobo je gechi nna m ọgwa na nna anyị ma ngwa yi implication dị akịta ni egwa ji ga-enye ozu maka n'ibe anyị bụ nwa eze na ebe anyị anyị dị entitled iri eze nna m ejekwa obobo je ga-eri nna mmụọ wee ka o si ga-echi eze ma o mezi ife ndị we ncha oge ma ọ bụrụ na ọnwụ na ọ ga-anọwụ mana maka na ọnwụ inye ozue nwa dị eji ofu mkpụrụ ụbọchị nye iri na anọ ka ọ bụ ụbọchị mkpụrụ asaa ka nwa ji enye ozue ma anyị isizi ozue onwe ndị ọbụsị na buga nna mmụọ ga-aga oge ọbụla ka ọ ga na-eji ibe wee oge bụ jije oge bụ azụje ọ bụ na azụ si kikunu jini ọ bụ na ji si kikunu jini ụmụada ga na-abịa oge ọbụla bịa gị na-eri fori ụbọchị saa kọbiri na anọ ụmụada ga-abịa ụmụ nkeri ga-abịa ụmụ nke ga-abịa ego ga na-aga nne ga na-aga inye ozu ga na-aga mesisi ife ndị we ncha oge anyị jezi nke anyị jene ka anyị ga-agbakọta ọ bụ na eje m ụlọ nwanne m okpoho na ọjụ ụlọ kwasị na okpo ha dị eje n'ike na-eje nwanne m nwa izizi ibe anyị ejege maazị ego ịgbakọ anyị wepụ ego tens ego ife ncha ego ịgbakọ 5.5 million naira
1: kwuozu
3: maka na ọgwụ na nna anyị maka ma ọgwụ a o nwere ike si ya ife ịchọ ejeme
1: emekwu. Hello.
5: Hello, Babando.
1: Ada
5: Benjamin Nuzo, Amari Fegoto.
1: I'm a Nuzo.
5: Hello.
1: Hello.
5: Aha. Okua, I know. One hour, like I'm in Queen. Okua, I'm a Papa.
1: Okua, I'm a
5: Papa. Yes, ọta ya na-apụta. Ana m ekele ụkwụ nwaanyị niile nọ na ebe ahụ. Na-ekelekwa onye be m. Yes, ha jisi ike. Achọrọ m ikele nwanna anyị nwaanyị ọrụ chi. Ya bụ o nwere okwu o kwuru, okwu ahụ amaka. Ibu mụ na onye be m nara ekwu ihe gbasara ụdị okwu otu ahụ. Ihe gbasara nwoke ego anwụ na eziokwu maka ka a na-ekwu nke nwoke ka a na-ekwu nke nwaanyị nwaanyị babata egwa ya ọ bụrụ na o nwere ọrịa ọrụ na-arịa ma ọ nwee ihe dị na-egwa ibidozi ịma ụmụ nwaanyị na-ekpebe ekpere kpatara eji adị ijere na chọọchị ọrụ na nwaanyị anọ ebe ahụ kọkarịkwa ibido na chọọchị ahụ nwekwere ka ọrụ onye m na-ekwu ụgwụ ka ekwuburu onye nya okwu ọrụ okwu ụmụazụ awụghị ihe niile ka nwoke werewete ọnụ were kwuo ọwụwa na ahụ ya na ala ike iti mmọnwụ ọbụ ndị eti mmọnwụ agwa nwaanyị na ana m eji eti mmọnwụ oweria ihe dị na ihe niile azụmọ na ahụ nwaanyị bụ otu obi ori azụ ezoro ezo nwaanyị bụrụ na-ezo enwere ebe ya edozie nwoke ya ahụ ihe ezi mba na nwaanyị a ọ bụrụ na abara naanị onye ọkụ were ọbazi ebe onye niile ana nke anyị na-ekwukwa ya ahụ ka anyị na-ekwukwa maka onye na-anụ okwu nwaanyị nwata ọ bụ ndị na-anụzi ọtụtụ nwaanyị ka e ga-ere esi were ya wee okpoko ka o were bụọ ọnụ wee bụrụ ya ana m asị ebi isi ike
1: okwu a na-apụta ọrụ na nwoke nụọ nwaanyị atọ ma anọ ọ gịnị mma achụrụ ibe onye ụkọchukwu mpekere anyị ka anyị esi wee kwa ya onye nkwụwara ka iji wee kwa ọkịka
2: ịbịa na nke ahụ
1: nwoke kwesịrị ịgwa ụmụ nwaanyị anọ
2: nwoke nụrụ nwaanyị anọ mana o nwezi nwaanyị o nwere maka ihe mere wu na ihe o ji agba mbọ bụ ịzụrụ ụmụ nwaanyị ụmụ ha ọ bụrụ na ọ zụsịa ha akpọkọrọ ha ya egbu ya egbu onye dị n'ọkpọrọ nwa nke ya ka ọ dị ife nna ya mere n'ọkwa nne ya nke ịbụọ ka o jiri ego ọ kpatara wee zụ ya na ụmụ ya ọ kọchara ụmụ nwaanyị akpọrọ nwaanyị nke mbụ akpọrọ ụmụ ya na kpuo k ibu akporo nke na akpo nwoka ole ele onu gbara aka onwe onye nwoka na nuru nwanyi na abu ejihi nwanyi so nka na eku akolu nya akolu nya nya nwa okogodo enuko na obi onu nwe onye ka onu so onye m nuru nwanyi na abu gaba n'ihu mana oku agbasa dia oku agbasa ya
1: maka na ojina nwanyi
2: onwa nko jina onwe nke o ji maka o ji na agbakwa mbọ na-azụ ụmụazị ahụ ugbu a ọ mgbe emechaa na mgbede ka o ya ma na o nweghị ebe ehi o ji
1: mana ọ mgbe niile n'ụlọ nwaanyị ọ ụmụ nwoke n'ụlọ nwaanyị na-abụ nwe gị n'ụlọ ọnọdụ anyị n'ikwu maka ya
2: ihe a na-ekwu bụ imeriime ọtụtụ ebe enwe mmadụ iri gara ụzọ ahụ mmadụ asatọ na-asọfa ya na-agabiga ya nnekwu ịhụ na ịbụ ezughị iji
1: bi tupu njụọ nwado ihe a nwado ọlụchi kwuru maka nwoke bụọ ya ma nwaanyị bụọ ya nwoke agwaghị nwaanyị ezu nke bụ eziokwu maka onwere okwu o kwuru ahụhụ ebe ihe a mere na ọndụ obodo a nke nwoke abụghị nwoke bụ ejụ nọ nwaanyị ihe a webute nnekwute nsogbu kedu ka a ga-esi o kwesịrị ka nwoke gwa onye ọ chọrọ nụ ka ọ gwụ ya sị ya na-ekwe ka ụbọchị si dị
2: o kwesịrị ka ọ gwụ ya maka ọnwụ na ọ gwara ya ha ejiri n'oge chụba ehi ọcha ọhịa dị na ya o nwere otu anya daghị na-ene onwe otu anya daghị ha eji efe ụzọ ọ bụrụ na nwoke mego gwa gị nke bụ eziokwu bụ na ụmụ nwaanyị ga-egbu gị ichi ka ihu gị si wee dịrị
1: helo okwu a na-apụta
6: onye jere ya onye nụrụ nwaanyị ibie nọ ha mini years erika twenty years ọbụna ọmụtaghị ofu nwa ọbụna nwaanyị a mgbe ọ nọ na agbọghọ na-owepụtachara ime n'ọtụ ime nke ọtụrụ ime ka wepụtacha ime o kwesịrị ịgwa di ya asa na-ekwebe ihe
1: ọ dị mma daalụ kochi Oriakụ Ufere
2: o kwesịrị ịgwa ya nke bụ eziokwu bụ na anụ ndị na nwunye
1: agbanwe
2: kwesịrị ịgwa anụ ndị na nwunye anyị na-ekwusikwe nke ugbu a abụkwa nke anyị so na ya ọ bụkwaghị nke ndị agbọ nke m so ọkwa nke agbọ ọfọ ka a na-ekwu ya maka mgbe nke anyị wụ nne na nna kwekọrịtara narị ihe gbazie gị soro nwoke anaba ikwelukwa soro ya mana nke ugbu a bụ na ha na-abọ ya amarugodo onwe ha onye na-eje anụ nwaanyị kịta amahụ onye ọ na-anụ mana ọ ghọtabe ebe ọ na-eje mgbe ahụ ha na-akpa ka ha ji agwa onwe ha maka na gị na onweghị afọ ime a ga-ekpu aka onye emechaa mmalụ ọgbọ adịghị ihe a nke chukwu ziri gọzikwa ọgbọ a bụ na enwe
1: helo ngọzi gị chalenji daalụ
2: daalụ ma
7: biko ihe unu na-ekwu dị mma mana ikwuru ụmụ nwoke ihe ha na-eme anyị bụ ụmụ nwaanyị ha na-ekwu agwa anyị eziokwu anaghị
1: biko kpọghachi azụ biko ngosi kpọghachi azụ ngosi biko kpọghachi azụ ngosi si na ụmụ nwoke anaghị agwa ụmụ nwaanyị eziokwu o nwere mbosi anyị na-ekwu okwu ebe a ọ gịnị mere na ụmụ nwoke na-anwụkarị karị ụmụ nwaanyị otu nwaanyị kpọọ si na ụmụ nwoke anaghị ekwu eziokwu nanyị na-egbu ha
7: nwada
1: onyinyechi ngwa nwada onyinyechi tinye ọnụ n'okwu a biko
7: ụmụ nwoke a na-agwa nwaanyị eziokwu onwere ndị na-aha ibi onwe
1: ha
7: o nwere onye nke mma ọnụnọla ndị a na-eme aghaghị ijide ọtili na-emewedin ọtili ihe amata onwe ha nwoke dị lụcha nwaanyị mee wedin arụla ihe mechara ha abara ana ọ rụnna mgbe oge dị eru ịkpa nwoke aka onwe ya si adịlachiri ya si adịlachiri anọgidere eye uye ndịka ya na-ekwu dị nwaanyị ama na nke nwoke ajụghị ahụ say, hey, the thing I put here, the one I see, I did Kiana Lucy. Well, General Hudios, was one of the young one. I'm not looking to work in that.
1: Oh, the mother.
2: Nya bi ya ina ye ku oburu na okowari ya enwego ọtụtụ ụzọ esi egbu oke oke abụrụ ihe nwụrụ anwụ enwe na ihe ndị oyibo na akpọ ije ịnata ahụ ịnata mkpụrụ nwa itiile onye a nwụọ nwa ihe ndị bịara ụka nwa mawo ka na nwa ka ekupụtara mana ha nwere jikọọ aka mara onwe ha. Ọtụtụ anyị nwewo ndị ọrụ na-anụ ọrụ ịfụ ezinụlọ anyị na-afụ ya ọtụtụ ihe mana ha jikọọ aka ha wee chụwa ihe dụnyere ha mana ejeruo ihe kpatara nwatakịrị ahụ jiri na abụghị maka na ahụ ezughị dị
1: oke
2: ọ maka ọ gwaghị ya eziokwu.
1: Nwada Oluchi, nwoke bịakwa kekere a sị gị na-ekwe ka ụbọchị si dị na o nwere ka o si dịrị ya ihe esu gwa gị nke bụ eziokwu nwoke anwa ị na-eche anya anya. O nwere ike onye ekwu ya ọrịa ka asị na-arụ adịghị ya na o nwere ihe na-enye n'isi mmadụ kere ka esi nwoke na-ekwu n'okwu a
0: naanị kpakpando ndewo sa nwoke na-eji gị ahụ n'ime ahụ ya a na-ede ya n'ihu mana ọ bịa gwa nwaanyị ọ na-alụ na lee na o nwere ka ụbọchị si dị ọ bụrụ na ọwụ ihe a na-enye ọgwụ ha abụọ ga-ejikọ aka ọnụ mara ụlọ ọgwụ ebe a ga-eje ọ bụrụ na ọwụ ụlọ ọgwụ a ga-eje ọ bụrụ na ọwụ nke mgbarago na mkpa akwụkwọ nwaanyị ahụ ga-esori ya ma ọ bụrụ na ọ hụrụ nwoke ahụ n'anya n'ihi na anyị ekwela n'izu ụka gara aga na ihe merenụ alụlụ di na nwunye ugbu a na-anọgidesie dịka nke nne nne nna anyị ha na nna nna anyị ha lụburu oke ọchịchọ na enweghị ịhụnanya ụfọdụ na-abịa ịlụ nwoke n'ihi ihe ha ga-enweta n'aka ya.
1: Hello.
8: Chukwu Emeka mụ na Jizọs okwu anyị na-ekwu ya. O nwere nke mere anyị ụkọchukwu anyị nke ọ gwara anyị ọkụkara abụ enyi nwoke gọ ihe nwunye emerie nwunye ka anyị na-enye nụrụ vivavie ọ fụrụ na nwee ụdị ojii woman nọ anyụchara 5 years bụ ihe rụọrịọ ọbade ya ọbade na-adịghị 5 years a jiri nwaanyị a jiri nwụ di na nwunye ọrụọrịa unu ten years o zoro ezigbote moto a ji mee eji mee ya nebakarị maka 10 years 15 years achọzie ka ajọ obodo yio jee mee jeru ụlọọgwụ mechaa tetị ji ego obodo yio ọ bụ na ụmụnatọ mụtarịa abụ jiban mee n'onye ọzọ nwedị iwe n'onye ọzọ nwedị ke kọmishọn otiri enwe gaa na ọ gwaghị eziokwu ee gasi ti years ọ bụrụ na ọ bụ nwoke onwe ma oji na nwoke ọzọ bụ eji nwa niile a gaa ebe ọ na-eyi ada ọ dịra nwoke ọ dị na nwaanyị ti years ọ kewe na-agbagharịa ka ego ji ego bụ eji ọ nụrụ 5 years ọrụ unu 10 years ọzọrịa moto orie ndị ti years gbakwara eji okwu ka ihe ka ti maka ndị years adịbakarị ya ọ bụrụ na ọ bụ nwa ụmụ na-atọ mụtara ọ bụrụ na ọ bụ nya nwe dị nwa ịfụ ya
1: ọ dị mma biko Oluchi okwu a kochi kwuru akụkọ kochi kọ
0: ihe a i kwuru nna m ukwu kochi a sịkwa m na ọ wụ ihe na-eme eme o nwee ihe na-emenụ ugbu a wụ na ụfọdụ ụmụ nwoke na-eji ahụ ha wee were ọgwụ ego ha ga-ama na ihe ha na-eji arụ ọrụ a na-arụ ọrụ ha werela ụmụ ha kwesịrị ịmụta were gwa ọgwụ na nwunye ya jere onye ọzọ atụnye ya ime wụ ihe ọ ma o doro ya anya na ọ ga-atụli nwaanyị ime o mana nwaanyị a jee mee ihe dị otu a n'ama ọ chọzie ka o buru ya bupụta ka ya ebugidezie ya nwaanyị n'isi.
1: Nwoke kpọọlụ ụmụaka ka eje mee netu na-enye mụrụ nwa ọdịka onye a o nwere ihe o ji arụ eme maka na ọ nwere ihe o ji ahụ ya wee mee ọ makpọ ụmụaka aga
2: mgbe ụfọdụ ndị ahụ jiri ahụ ha mee ihe na-adị emebi ihe ha ji ekpuchi onwe ha ha na-emebi ihe ha ji ekpuchi onwe ha ka e wee sị
3: ịma ife nu ka m gwa gị ma ị chọọ ịkpọ ụmụ ije obodo oyibo ọ bụ iyu ma ọ bụ na iyu ị ga-eji ga-emebe blood test, DNA, okay, ki okay. Ma paternity, this thing. Mi je, ebe kwa siga ma. If I de ku ni, ome nge, onyu kwa chuku nunu kain. Onye weno na jamni. Omu mu na atofu mu. Obya fodo abuwa, buho nabi. Oke, okay, wa luta gego adiga anaka. Obya sika abia ge weli unye ye ni beni. Eba, okire kire a ni beni kosi me. Umu ke, buho nabi basiga. O ziga wa uko, wapuga na uko, ifene, madu. Oke, okay, wambesu, wadu, ebi wansige mebe ifene. Umu nabi abu nanke. Oke, okay, wobi mebe cheche siye. Mana onye si onye ko chukudo mo apote odi fe ni na nke ka kon si geku e obi apo buwe si kaya mi adoption mundu wona bi ofu ekwe ne maka obi mebi cheche se si na ife ne we mi nko ozo ekweri ya na nko ozo bi na jamni kitani o woni ife nwe isi mbido ni ma nwe ebo si gaga
1: hello
4: mai
1: eh
4: obere si ata kwala ozo
1: obere si ta lu
3: ne mebi ke
4: a eso kuko la ke nku nku le kuta oto buela mato bu siko ekele munde na no do siku ba hu mena adi do
3: amen
4: e mu ne be ntori ti do no because ya ne ku oku awo oke egwa mu ne a
3: ezioku
1: eh
4: e mana ofodo ezioku mbo fodi abasa family anyo mu mu oke e mere ka si ti eruo like na ebe na ku ihe mere nne ke mu asukwa aga etinye onu na nwoke hu nwaanyi o like re ba onu nulo ha abu ahu nwa kwerikato nwa na aga alu nwa na that lady nke nwaanyi ahu mbo kana ma ije na madu wegu enwe mbo blo tutari ime enwe doctor o na aga emepi ima na aka ya begide ihe ahu begide ihe ahu you go a murder woman arrest. Why aba yoka se yarizie hapozi ihenda anile cheta before why okwe ogbatu kono di ya le sale kwa hedo to hedo to am then cruising way awadi di woman nke nwoke nwete siri doctor the family doctor cruise munye na moto gabazie atritisie munye ya fuzie doctor ha so do the damn down the hand chap family well so the why I need a doctor come on unexpected you are the shock he and I just get a man on your
1: own
4: he can't go hard for yours is a long story Rufia di ajubazia jubazia jubazia jubazia okureku jubazia jubazia okureku do the tobi as you hear me tazia kwa oka ezoku uta metera or losing that woman again. I pay my noble runner. You just think about who you need it. Why, Gabbard, you have one here in it. Some okay, Gabbard, because Ubra had a sick who are okay, both here. Because that woman, a camera, 1+1, a marriage, you want. But everybody here gets a family. Get a cheer on happy we are. Because I will go from Nah. Nadi ebi no wan he na mekita na sen obu ha won ka da won won ka de cha wote dilu ya afi mo ga ra ho ti gbadi ya udiri ya because o get is a family ko e wure ko ku pese no e gbadi 21 pese no e e go pe e ya pe gbadi ya ma ka wure ko wi ku o yo ti sa family
1: o em o de ma daru Eh, you go hello.
9: Hello. I'm not going to be able to do it.
2: mgbachọkọta okwu anyị a otu a ga-esi wee mezie ya ọdịmma.
1: Imezie
2: ọdịmma
1: bụ ikwu
2: ịgwa nwaanyị eziokwu.
1: Nwoke nwaanyị nkọ.
2: Nwoke nwaanyị ịgwa di ya eziokwu. Ịhụ na mmadụ na-abụọ a, ha abụrụgo ndị ga-ebi bụrụ ofu ruo na ọnwụ ekewa ha. Ikwu eziokwu na-enye aka. O nwere ebe o mere onwe onye ihe niile a na-ekwu kịta ọtụtụ mmadụ afụgị ya. O mere n'ihu o mee n'akụkụ. Nke mere n'akụkụ ma ọbụ na nwoke agwaghị nwunye ya eziokwu. Mgbe nwaanyị chọpụtara ya anya na maka ihe mbụ o ji agwa na ọ gbaghị ya. Oke amaghị m ihe mere onye nke ọnụ tara ugbu a ọ gwara ya eziokwu. Mana mgbe ahụ o wuo na wusi ike. Mana nke bụ eziokwu na nwaanyị ọ nụrụ ugbu a o jide n'ụmụ naabụ. Maka o yibe emekwuo ne ka ihe dị mma. Ịbịa na ihe gbasara okwu ọmụmụ a, gwa onye ihu eziokwu, gwa onye azụ eziokwu. Enweghị ọtụtụ ụzọ esi mmadụ si enyere onwe ha aka site n'oyibo. Ọ bụrụ nwaanyị, enwere ka esi emie. Jekwuru dọkịta gị, enwere ka esi emie. Ọ bụrụ nwoke, enwere ka esi emie. Unu ama emejọ Chukwu, unu bịa enweta ihe unu chọ. O nwekwa ihe ezoro ezo n'okpuru anyanwụ nke bụ eziokwu.
1: Mmadụ Luchi,
0: kedu
1: ha ga-eme ka ije wee kwụọ ọgịga?
0: Ọ kwa ka nwoke na nwa
1: okwu a ugolo ube atụrụ n'afọ ekwupụta ya okwu ya okwu
0: ka nwoke na nwaanyị na-agwa onwe ha eziokwu. O nweghị ihe ọzọ site na mbido tupu ha ebiri dịka di na nwunye ka ha bido ụbọchị ahụ kwuo nke wu eziokwu.
1: Ka nzakọrọ onye a na-akpọ m ugbu a. Helo, nna m ukwu nọ John si obi.
10: Daalụ nụ, ka m kele m ụlọ.
1: Ọ dị mma sir.
10: Akala okwu na bụ ala atụwa ala resaka ọkụ. Mana nke bụ eziokwu, landị obere ihe ndị anyị jiri maatụ oge gara aga. Dịka mmadụ chọrọ ime ọgọ dị aka, ngala nwoje eme ka nwunye ya mara nke dị anya. Ma nwunye ya meje ya afie ya mere. Ndị abụsị ụmụ obere ụkwụ anyị ji si lọdụ ụzọla ahụ. Ndị ụlọ ndị a abaziri n'ime ha na-akụ koko. La nwoke la nwaanyị ya na-agwa onwe ha
1: eziokwu. Daalụ. Daalụ Chief John Siobi. Biko kwuke n'okwu ikpeazụ maka na oge na-asị anyị kwapụ kwapụ. Ọ kwụrụ ya ọzọ na ama na okwu anụnwa n'okwu nnekwu okwu ka anyị chọrọ. Hello. Biko were ma daalụ. Gbatụrụ redio ga gbatụọ. Gbatụrụ redio ga gbatụọ. Gbatụrụ redio ga gbatụọ. Gbatụrụ onye agbatụọ. Ọ dị mma. Ezinne Mary.
11: Ekelekwa m nna m kpakpando. Ekene m onye ọbụla nọ ụlọ nche anọdebe n'ebe ọfụma. Kene chachasị ụlọ pụọ maka ezigbo ọrụ ụnụ na-arụ. Ụnụ chọọ ka ife zuo ezo ka ọ pụta ise. Nwoke nọ na ekenekwa m ụnụ maka kaadị izitanyekwa.
1: Ọ dị mma mama, ọ dị mma, daalụ.
11: Ifene bụ nwoke nọdụ nide agwa nwunye eziokwu. Ọ bụ na ndụ ka obi. Ịma nwoke. Ọ isi ka o weta gị ife oriri, ọ si ya na ya na-abịa. Enukwu n'ubi, ọ gbadata n'okpuru steepụ jega na ewepụta ego n'ime akpa. Ọ bịa zọọ si mmekwa ya na ya jeje zite ego ezite. Ọ bụ ezigbo ife ka ọ bụ. abu na ezigbo ife nu go straight to the point mu no we ma afugo ndi na emebe courtship abu na na wa agwa mo na nwe ma o mari ofuma ofuma ka wa se emebe courtship di ade ga agwa nke gosi ni na maybe ima fwa ko si kubuto oku mi ya ko se gwa se a lekwe condition ya no Unya ada so di manife geme no woni fe nyi chuku wana ada ada to maka there maybe ipele oge wedding maybe ipele before the time of the wedding ife ncha ada banye noge
1: odima
11: we lu echi ni ne wana abọ no office j
1: odima odima
11: ablu no kwa na nwunye esi oku akọ bula na aria ya sita na aria na ata afọfọ di ani kọbabu na ya
1: onyawa
11: so chukwu na ya nyeru anya aka nyeru umu aka oke ya aka
1: odima
11: kita ni kawa mari onodi iwa
1: odima daru
11: go straight to the point and say the truth and let the devil be ashamed.
1: Odima daru ma daru
11: shall be well with you all in Jesus name.
1: Amen. Daru ebe ka anyi ga awuso wala tata izu ko so anyi ga anu ma to ndi igbo ga akwado okwu a gboro ndi igbo nwere ike kpom na ekwentị ugbu a kwa mune kwente, kwa doke no kuwa, kwa do kuwa, biko, nka wo, hello, hello.
12: Chukwa, mwopo evi bia, ane lani chita ne.
1: Agechi yazu, izu kwa son. Ama. Agechi yazu, izu kwa son. Agechi yazu, ndalo. Biko, izu kwa, biko, enema na hane ba ubua, una nukone na, eji le ganyan oru. Agechi yazu, izu kwa son, abiana. Kanyi, kakana, oge na sisa, kwapu. Kanyi, izu kwa son. Ani gechi yazu makana izukama na nechi dalunu ori akuchi nyere ufere inugo ni hepre ni gechi yazu oluchi igechi yazu ifechukwu de wanja gwan igechi yazu makana izukama na nechi dalunu

Adigo beru a gbogbo ara kike ja oro nipa eko ti mo fe so ti mo menu le o na lo je ki n lorin yi e ri wipe ki si asawa tori wipe be eyan ba ko ti o lo le iwe gbogbo nkan ti ba si n dawo le ki bo soju e lopolopo gba yato sawon akanda kan awon akanda to je pe ton ba lo le iwe won pada ja orilede lo le awon kan wa be to je pe akanda ni won olohun wa mo mu won kuro lona lewe o la won fi wa to je pe won lo lewe sugbon won le so iye to wa ninu gari agolo kan kaka kan wa so pe iye bayi lo awon mo lori iru awon yen ko la nso awon mo ti won fi si lewe tan so pe opolo awon ogbewe to je pe nigbeyin e pada ba won garage nigbeyin e ni ba won bo mi ju wi pe iron condemn iron phone ajaku phone adigun beru agbogbo ara kiki ija tele la ma nro wi pe awon awusa nikan ni won ma nse ni won ma nta condemn ninsin awon omo yoruba ti po nbe won ti po nbe de bi pe koda awon gan tun ti nfun awon ta irin on ta kini kan won tin fun won nile lagbegbe won debi pe ti baale ba fe so pe ohun ogba adigun won a de mu baale won a towo baale bo so lo awon ni won a so pe e mo fun baale lowo bayi e mo sanwo bayi fun baale e mo se bayi won a wa so be dile gbo opolopo bolabola te ba wo lagbegbe yin awon bolabola ladugbo yin won ni meji tan se ju wi pe won mugbo lo leyin ti won ba mugbo ti won yo batakun won wa bere wakiwa lowo ale bale se leyi bi le se sui adigo beru agbogbo ara kike ija won a mo o ti ye yin obtain won a ma gba lara awon eyan won a ma yo kiri lara won adigo debi pe opolopo igba mi won a rira won wi pe aye ta won lo yi loda kini kan sele debi pe opolopo awon omo yi ni won ti sora won di omo tin sun abe bridge kiri idire o won ti gba baranda laaye won ti gba aye okunkun laaye won ti sora won di egbekegbe o pada so won sinu mimu ogun loro yen lo wa pada to isise won lo si bi aburu adigun oro kan nipa awon omo sadugbo lanu sadugbo lo foyi ibi ti e ba ri po dangerous ju ma so awon agbegbe kan to je pe awon bi ti awon omo sadugbo lanu sadugbo lo fo ti won gbe te ba lo si pinle Eko to je pe bi moto yin ba ti le yonu be e ti rire tora igbo buruku lenu abore e ti rire idi ti mo so be oni wi pe opolopo awon aye yi awon bolabola lo yi beka e wo awon agbegbe kan nipinle Oyo yi e wo awon area kan nipinle Oyo e wo awon local government lawon agbegbe kan nipinle Oyo papa julo ni Ibadan to je pe ijoba nse akitiyan ijoba ngbiyanju nibe gbogbo awon street light ti won fi ibe ni won ti pada jikatan be ba wa lo te bo ibule ti ri won ko si bi te ti fe ri won ju odo awon bolabola lo e mo ri kini kan SCDA kini kan CDA kini kan community kini kan bi awon na yen ibe le ti mo ri laye igba kan awon loka to ma wa lewe se mo wi pe won tun ma nji won ma nta to ji onirin nigba yen adigun beru agbogbo ara kiki ija oro yen sese fe mo o sese fe mo gbe mi nnu ni

Adigo beru abi gbogbo ara kiki jaja keso kan pakari kadire to bi eni dirogun omo to ba ti nko wi po won lo lewe o setan o fe bo ko yin je ni eyin obi o setan o fe bo ko yin je ni e ma je so wi pe ko wa tan di yin bo mo kan ba so pe ohun o lo lewe e wo dada se li aye teyin gbe lo n fe gbe ani bisi o bala omo nu e yo la ni sugbon mo ti o kawe ti o ni nkan kan dabi ara to nse gaga bi ise lowo a so wi pe awon ti won ti dagba o egbo mi o sugbon awon kan wa lenje to ja wi pe ilewe alakobere ati girama lo ye kan kan wa won ko won lo won kuro nbe kakakan kan mojuto to ye kan mojuto ọdun mi ni won lo moju to won ti nse egbe kegbe school 2 school 3 ni won wa ni lewe awon wa ti won wa hu lewe yi won gbe wo garage omo re sese n wa n garage ni laye atijo so mo re wa nu ban ni omo re kan ki wa lenu table du ti o ba je bi orilede wa se ri bayi lo fi je wi pe awon graduate won ti n wa laarin awon to wa n garage in to ba de je wi pe in to kawe e ri in to ba kawe ninu awon driver e ri in to ba kawe ninu awon to je wi pe won se ijoba gege bi awon agbero egbe agbero e je n pe legbe oni moto e dakun igba ta ri omo 15 years 16 years lenu table ti n pe challenge tabi ko wa pe challenge o wa n pe ibadan lati ipinle osun o n pe lati ipinle eko o n pe latoyo adigun beru se ko to ro ni aye awon omo yi o ti fe mo mehe lawon agbegbe kan be ba de ko te tun se adigun beru omo ta ko ni o pada gbele ta ko ta o oni omo ta ko ni o pada gbele ta ko ta tori ile ta fi tomo iri ni pada wo koni wulo koni ni foundation to da e wa dakun ero lobe egbegiri ejo e ri pe adigun beru abi gbogbo ara kikija o ma ndun mi tin ba nba awon omo soro to je pe obi e le kaale ke fi ko awon omo yi ka te wa so wi pe awon omo ti sun eyin obi seyin na o le e le kaale ni tori wi pe baye awon omo yi ba ta eyin gangan laye yin ta aye yin o si ni ta aye awon omo yin o ni ta sugbon ona ko ma ba di wo lo adigun ni mo nsan fun yin irin re ni mo rin igbese aye kan ma fowo owo ko wa tan die kan ma fi lo imu o ni mo ngbe adigun beru e wo won daada awon omo to npada pari aye won sinu egbe okunkun e wo won se won ni ya ni won ni ya se won ni baba won ni baba opolopo awon omo yi lo ti se yawuri egbo mi opolopo awon omo yi lo ti se yawuri enikan pe mi baba e ba mi gbowo lowo enikan mo ni e ko letter idire o e kokko fi letter saaju letter yen ni o indicate wi pe eni yi je yin lowo e de fi awon boya receipt abi awon backup kan to je ti ki se faba to je wi pe written e ti gbo mi ehn iyen lo fi han wa wi pe amonta nse eyin na amonta nse adigun beru agbogbo ara kiki ijabo mo ba kawe bo ni o se mo ntoku abi adigun eni agbojo okun le o je ni agba eni afokante o kan sare kiri ni hilo ere te ta so pe te ku agege nikan ko omo to ba fe la to fe je eyan to fe mu iya re ati baba e kuro nu se ninu iya afi dandan
koko na ko gbiyanju lati bere gege bi wi pe ohun o ilewe ohun o gbiyanju e ibi agbara awon ba gbede ki se gbogbo eyan na ni rowo lo lewe o ko sese nbe o teyan ba rowo lo lewe to ba wo bi to le fi re si tori wi pe lorilede Nigeria ati gba wi pe eni to ba bimo ni bere pepe kolo mo pa bi amo won a fi omo sile iwe alakobere titi girama institution opolopo omo lo je wi pe on gangan ni pada ran re e wa wo awon agbegbe ti mo so po dangerous to je pe awon omo sadugbo larun sadugbo lo fo to tinu le iwe wa to je pe won pada wulo lewe won wulo nta iwulo ta yen ni wi pe won mu egbogi oloro awon agbegbe yen ni mo fe da ko yi adigun beru agbugbo ara kike ija jaka sokan pakari ka direto bi eni dirogun Mr. Sanitizer e ma jo ma yin o towo bobo kubo ko le ba wulo fun yin

bo mo ba ti ko to je pe ile iwe yen ko ri gege bi ona iru omo yen alagban ni won pari aye won si iru omo yen agodi abi ki lan pe ibi tan ko awon omo alaigboran si nbi ni badan se ba godi na ni ehn ti won je wo lokuta e je o lo je wo lokuta ko je o ko wa je wipe opolopo awon omo yi opolopo awon omo yi tori pe won ri iyan to won na ni awon na fe lo le aye re awon to je mentor won mentor ni won pera won won mo wipe won ti n towo won boso lo n to ye kan towo bo ko ni won towo bo adigo beru agbogbo ara kikeja be baro mo kan to kuru te baro mo kan to dagba to to ga eleyi to ga teleyi to kuru adigun ogbon nu won o le papo biere lori le de Nigeria won pe awon kan ni didirin association association nabi didirin association tan se bi didirin opolopo won lato gbomo so ni won ti lo ni won ti nkaakiri awon mo yi wa labuja mu wa joko moro dada ikan ninu awon omokunrin kan loko awon omo yi loko gbogbo won soji koda elomi julo lopolopo gba o nko won kaakiri o to won sona lati le je wipe won wulo funra won se garage ni won ti wo wipo ti wulo ni se wulo ti e garage lo ti ibi igbo lo ti wulo o wulo laarin awon eyan gidi awon wo lo nba rin awon to nba rin yen gangan ni won ba ye eje tori wipe iwa ti won wu ni won na wu abi adigo Mr. Sanitizer man so mo man wi temi mo salaye debi wipe iwa ti iya ba wu lopolopo gba o man je yo lara omo e gbo mi opolopo a man so pe kama esan eyin na duro ewo dada ojulowo omo so ni so wipe kan wa robu babo ni sojulowo omo so be adigun beru agbogbo ara kikija ki n kuro nbe yen eyin omo ni mo fe ni mo fi yen daleko eje n wa pada sori oro to ni adigun beru abi gbogbo ara kikija jaka so kan pakari ka dire eto bi eni dirogun Mr. Sanitizer aye mo n poluku musulo adigun

ija to ko sen to je won lo ko sen to jube lo o ba wo wi pe o je won lo won a won fun o o mo kan da gari le elomi se won de bi pe oku re tun se won adigun e je n pada sori oro mi e dakun o ni pele oyo yi papa julo nbadan kilode to ja wi pe awon agbegbe kan lowo ale bayi inu okun ni gomina ejo e ba pe awon te n fi saju soju street light lawon agbegbe kan se ki se pe won tin gba soku bo bayi se ki se pe won tin gba bobe won tin gbowo se ki se pe won tin gbowo lawon agbegbe kan debi wi pe awon eyan won fe ju to e mo pe ko sina kan to koja ni e dakun e ba sa be wo si won lawon bi te pin kini isi iyen street light e ba sa be wo si han e ba ye won wo boya won ti tepo te fun won tan tori te ba wo dada opolopo awon agbegbe kan wa to je pe ina ye ko wa nbe yen sugbon ina yi saba si nbe lopolopo gba ibe lawon omo sadugbo lanu sadugbo lo fo ni won ti se ose ti won se ibe ni won ma ri gege bi aye se bi e dakun e ba yewo awon bi kan wa to ma nba mi leru lopolopo gba won pe ibi kan ni ward oil ni wo road yato si pe eyan kuro la under bridge iwo road to fi doju kona pele ko eyan kuro ni under bridge yen bo ti e je pe ibi roundabout ni bi under bridge yen gegegege ile igbo ni o da gege bi eni wi pe won ko awon agbegbe kan fun awon omo sadugbo lanu sadugbo lo fo to nta igbogi oloro ni tori awon ti ri be gege bi pe shop won central bank ibi ti won ti n gbowo ni polybag le ro rari ti won ko lowo bayi awon omo yin o ma yoju won a ma wa awon omo yahoo to je wi pe won gba ten kobori won wa pada do ni gbo won pada do ni paya won pada do ni mukumu be aye omo de n baje lo die die eyin agbalagba te n ri e le soro babu etu ori arawo ba ni ko kan wa a n pada sera wa ni eni to je teni a ni fe orin hoho abi omo to gbe kolosi ti n jere emonu erofo o jere emole jere emole jere emole leyin ku jere emole adigun beru agbogbo ara kiki ija o ti da laabo ara lawon agbegbe kan tori po fe irojo la he said mo ti soro iri mo ninu kolos baba kolos ati baba kolos te ma mu e mo pe kondi bayi ni ma ri kondi ni ma ri e lo wo e lo bere lowo eni to mo daada to ra won to ba mo daada ti won ta won e ki mu o e gbo mi o awon yen o ki mu o kaka ki won mu adigun beru agbogbo ara kiki ija kaka ki won mu won pada mo ta tita tan ta yen won mo pe aye teyin ni baje awon o le mu koda won le je ki yawo won wa nto sibe ka to wa buru omo igba taye won baje ki lo de teyin na o le pada kuro nbe tun aye ara yin se mo ti sori lori eto yi pe ko lo si yen nje mo pe egun eyan wa nbe
oku to ti gbe ni won lo omo egbogi oloro yen leyin ti won ba wa lo omo tan won ma won lo yodi sibe yodi didi to di yen adigun beru agbogbo ara kikija ibi tan ti nroku mi o mo sugbo wa nnu ti won ta awon to nta kolosi yen won ni ba yin mu o to ba je n to mo npa e won ni mu tori won mo wi pe ko si bo se fe se laye yi to ba mu kolosi o le pada le wa oke o le pada wa oke nigbeyin bi ko mo da soro nigbeyin bi ko mo gbe nigbeyin bi ko mo ko ya were iseju kan ko badun laarin iseju kan adigun beru edakun leyin e oni baba edakun opolopo awon omo yi ti won mu imukumu yi ti won lolokulo yi ti won jeje kuje yi ti won fafakufa yi won mo river caution e o won mo nti peda pada sele leyin e leyin ti won ba ti mu tan e woru baba ti mo so yen egun agbari eyan ni won lo omo yen oto ni pe won lo eran ara eran roku mo koloso eran ara oku to ti gbe ni won lo omo yen sugbe egun agbari eyan to ti gbe ni won lo omo baba to fi ja pe tan ba mu tan tan ba gbe oja yen tan tan ba mu tan adigun beru agbogbo ara kikija leyin ti won ba mu tan e ri wi pe elomi yo ma so pe i won't be like this opolopo eyan to je pe mo to pa ti won fi ti won lo adigun beru ti won lo mo tan mu o lo je pe opolopo awon ti won ba ti gbe baba ti won mu kolosi e kan ri han se ti ta won kolosi oto ni se ti awon baba oto ni to ba je baba ni imi yo kan mo wo bi su lara yi ni imi ani ko bo titi ko mo rin kiri e gbo mi ani o mo rin kiri debi pe imi yo mo rin laarin titi ko de ni mo pa ni titi lo rin titi mo to fi gba ki wa se wi pe won ma jolo lawo na won I jolo lawo e wa won eyan gidi ti won mu gbo ti won mu paya ti won me gbogi oloro e wo bi won se n live fine gbogbo e do ti kere saki o kere gbogbo nkan aye won yo wa ri pali bi igbale adigun beru ba wi fo me ni agbo eyi ta wi fun oba ji o gbo eyi ti o gbo fun ra re ni o se ra re adigun beru agbogbo ara kikija omo kore kan o mu haisi o gbe haisi ikan wa ti won pe ni haisi mi o nde fe so tori wi pe baba so fun awon obi mi won ni na lai ni e mo pe ntan pe ni haisi yen fluorescent aye atijo fluorescent aye atijo to je wi pe tan baba yen ba fe tan na nu church fluorescent ni won atan bo fe tan na nu masalasi fluorescent yen ni won atan nigba yen awon ni jo disco bo fe tan na nigba yen o fluorescent ni gigun bayi white bayi imi si je color e mo pe powder to wa nu e ni won pe ni ice powder to wa nu e fura ni opolopo agbegbe kokan leri ayin yen opolopo agbegbe kokan won ti pada yo ina yin to wa nbe ina to wa nbe yen won yo won lo fo won lo ko powder nu e jade ni o won ko powder nu e jade de bi pe leyin ti won ba ko jade tan won wa mu isana won wa da won powder yen sinu sibi won wa gbe kana gege bi cocaine won to ti ba de bi pe won ti n gbe mu si sokawe
awon sokawe to oru ma njade yen won ti ngbe mu nsi ibo la nlo ibo la nlo eyin ijobo orilede e ma fi wa se wo solo tan e ma waste wa tan nta ele se le wa o wa teyin gan mo pe nta ele se le wa lara nta ele se adigun lara nkan te ele se oni ka ewo sunsunsun opolopo awon omo e koko bere lo atori awon omo kan e sa won nu gremanje omo to ba tarun koko bo lopolo e o se ni doba bo ni o se ni doba bo lopolo re o se ni dobale bo ni o se ni wu akiwa adigun beru agbogbo ara kiki ja won te ne fe jo se won tarun koko se won tarun koko ni e bere lai se celebrity e se celebu debi ke ma tarun koko

Adigun beru abi gbogbo ara kike ija mo gba ipe kan ni isin bi mo se nseto lowo eni baba so le ri be sa e lo bere lowo awon to nte gboge oloro e lo bere lowo won pe kini won fi produce kolosi ati babayi kini won fi produce debi pe o fi n yi awon omo lori e lo bere yato sewe o kini won lo omo to fi je pe o n yi awon eyan lori ati wipe awon ti won ta yi ki lo de ti won ki mu aya fe ni ti o ba mo npa e ti o mo ti won fi nse adigun beru agbogbo ara kike ija opolopo aye omo to baje loni ai ko bi ara obi o wa lara n to fa o adigun o wa ni ara n to fa debi pe aye omo mi tori bo se ri kusin kan meji ju wi pe iwakuwa ti won wa irikuri ni won pada nri iya o si ni mo babo o ni mo tori baba to je pe won ti ja lamba lo bomo jo sokoto won ni o jo yi kijipa abi kusin ta fe fi we je yin na lo eyin na na fi we tori pe ni bimo ran ni pan to ba di gba ta ba ti joba ba fi otelu wi pe tan ba ti le arrest omo sadugbo larun kan sadugbo lofo kan awon omo to mugbo to megboge oloro tan arrest won pelu baba won abi pelu ya won igba yen gan latun si o to wa tori ko le buruburu ki ya to wa laye lakata omo e tomo wa lakata aye tomo wa lakata babe tomo wa ni akata awon obi e kan fe so pa awon mo to ndanwo edakun ni pin le ko aye awon omo mi ti condemn to de je pe omo badan ni won aye awon omo mi ti condemn ibi kan wa ti won pe ni ijede ni korodu awon le ni won pera won sugbon afemi sofo la wa mo won si adigun beru e gbo ba se nse o tactics ti won lo won a wole won a lo mask leyin ti won ba debe ni jede ni korodu mo nso o oru na ma nsaba wa oru ma ale moru leyin ti won ba wa won le gboju omi leyin ti won ba wa ti won ba ti de bayi won a obtain won a gba gbogbo tara awon eyan tan ba robinrin won a to leyin yen won a wa ma drop awon eyan lo loju ona won a ma pa awon eyan lo loju ona boya straight bullet ni won yin ni o debi wipe emi awon eyan to e ba jinjo keji bayi ibon te gbo papapapapa yen emi awon eyan ti bo debi pe mo ni video kan lori phone mi eyin eyan to ba je pe e n gbo mi bayi ti e ba fe ri video yen ni WhatsApp e kan hi mi n WhatsApp bo se man pa yan debi pe won pa yan le lale bayi aro la lawon eyan o mo ri awon eyan yen he pe an ti pa lamorin an ti pa tamodo o le na de n pe ra won ori omi ni won gba debe to fi han wi pe awon agbegbe kan ni korodu o ti dangerous awon agbegbe kan ni korodu o ti dangerous debi pe o lewu gan edakun okunrin kan ku ninu hold up ti mo so pe mu lati bega ni kara leri bridge kara ti won se lowo labe ijoba ipinle ogun ko niyan
ini yen wa okunrin yen wa fese rin ni ojo Wednesday oru ojo Tuesday moju ojo Wednesday na ni to lo o wa fese rin opolopo lo wa to fese rin tori opolopo na lo sunnu sunkere fakere oko yen won wa fese rin lati baga delu ti won pe ni mowe mowe bus stop yen ni bobo yen ku si ni junction in to wa dun mi ju ni wipe osise akoroyin ni newspaper reporter oni newspaper reporter ni edakun edakun iku to ku lawon eyan wa ri njo keji won ti yo phone e lo lare ta ba nso ibi to dangerous ilu mowe yen mowe ti won pe ni mowe mowe mowe te kokokan te ba leko ke to kan bafo ke to deko ilu yen ti dangerous bayi o idi ni wipe o ti gba awon omo sadugbo larun sadugbo lofo lopo lopo bo ti gba awon laye bayi debi wipe awon omo kan wa won ni ise won labo won ni awon ja maka abi kina npe maka ni won so pe awon ja fun maruwa won so pe awon ja maka fun okada won so pe awon gbowo kini kan to ba dale ibo ni won sun won ni le abi sugbon losan yen be ba ti ri won won ni meji leyin pe won ja ticket yen tan won ni meji ju toile won ma kawo oke lo ni owo ti won wa n ka oke yen ko sere mi nbe ju wipe to ba fun won lowo o ti di ota won lara won bi to dangerous o ni ori bridge otedola ka to ma lo secretariat te ba le ko ti moto yin to ba taku be igbe afewe ni o e ma wule duro e ma duro tori awon driver kan awon na ma nlo won ma nlo won fi obtain okunrin kan wa to ti ku bayi okan ninu awon soro soro na ni o jijade ni gba yen bo se jijade ibe ni won ti obtain ti won gba gbogbo nkan ara e pata ki se be ni won ti pa o oto ni to pada pa ibi iku mi loku sugbon won ti obtain na eri debi pe won forin mo ni pako bo ba ti e gba tare eyan lasan tan so yan da labu ara se ni mo dupe ni o ti ye yin adigo beru agbogbo ara kiki ijaja kan so kan pakari kadire eto bi eni dirogun Mr. Sanitizer debi pe opolopo ere toni kaluku nsakiri won san tori elomi ju tori omo won lo omo te wa nsare tori e omo te nsare tori e yi sori ti yin ro se ki se bi aye ara re o se baje ni nwa kiri se ki se bi aye re o se poluku musu ni nwa kiri eyin bale eyin bale nilu Ibadan eyin alaga CDA eyin majo baje ta mo si majo baje kilakiti yen ten se leri awon omo to mu egbogi oloro eyin CDC kini gbianju te ngbi leri awon omo to mu egbogi oloro nipinle Oyo to je pe won ti wa so won ti so di se be fin ni ka won omo mu mo won ni nkan mi ti won ta o ju wi pe adigun o soro npa e jaka so kan pa iru eto ta pe ni tete jawo yi iwa kiwa iwa ti boju eni je eja jawo nu e eja jawo nu e omo ti mo bi ti o le to ko mi se ko ma ba ile ti mo ti ni je o lopolopo obi nse iyan obi to bada number adigun beru abi gbogbo ara kiki ijare
emi se tan wo ma lo. Hmm. 080 86 19 74 36 080 86 19 74 36 080 86 19 74 36 be ba pe mi ti mu gbe e text message on WhatsApp eni to ba ni mo bo ni mu ni dele ba kode kode la ta ko to